0: wa say guma fi dunya fi bi num ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wa say huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa ndey demal jëndi jox ko waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jëliko nga jëndal ko ko waye ne la so ñëwé falatutihuma bu la ne nanal lankal al qur'an la de lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man yalla muna mu ni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax ilayya marji ukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabih sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ tuba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla muna mune ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji julul mahram ne jabb loxo mune ko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do lañuy mel sëriñ bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom sëriñu intellectuel bo xamni ni dafa am branle wala lañ bëgg sëriñ ci xam nañ ko motax sëriñ ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiyé rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alala mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon liñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme muhammad demna mu ñu yalla téré lu muhammad bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu talibey jikee non lañ meloon bo len digale dañuy def Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal
1: sallallahu alayhi wa sallam.
0: Sa talib ñew na ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajj te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waruko sabab muniko ya bunaya innaha intaku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muy yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci sawu bi muna mune yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la munu gis nga wursuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqmanay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna mun yaati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagn pe muna mun bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katchi la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay ngir mëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko pir mëna ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lako waxul dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël menen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liks muna mu ni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dina la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ne naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolam xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ne dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñu yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñ yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamun la lay fété ay wajilé yéeleen gone yi yéeleen gone yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gone yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuti wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen waye yow djuti wo waji dara té même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi nga ne yow ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ne yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaaral ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bopu position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam dako téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko beddi nga laaj ko ben way bu ñu wax ko mom mohammed nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam néna Serigne Salih mën ta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Mohammed momu momo wo téléphone xolal turu mi ni maggé wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Serigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répété wat la waxoon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpele rek Le man ci tanki Seigne Touba la jiddo la jiddo quelqu'un du jëkke ja baaté démé hôpital la yéwo ci kèn jitu mo fa hôpital la yéwo ci quelqu'un du jëkke ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisé ngi ñëw dé bisé ngi ñëw bisé ngi ñëw da am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel moma ko yonne ma xalel la sax xuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax la fay wax fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngi man dina la yag bet de fekke wax deug ma am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi man na buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek impossible ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis journal lëm bo xamni jang alquran ak qasida yi mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay Sénégal tambalé ko ci Cheikh Muntaha Cheikh Mayi Niass Cheikh Babacar Sy Cheikhou Tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolou bu ngeen ko defone ndax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak tal ak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek ma ngi koy tuub ma ngi koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu waxna ko dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mané lolu man fekk gima ko fekk ma ngi koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yonnt yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonnt yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara reglé wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayama ndax ñun ñongi dé won ma waji ma départ ko mu genn ma exilé ko bu doon Seigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Seigne Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwaawol bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé tuub jéggulu ma bal waji rek balaay leen yeuf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossé suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nimoko gissé moy ku massa togn Seigne Touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku massa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mun amane ko kon nak mal asaf lima gis mo geuna te graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mun amane ko daw day tabbe ci jëmb la seul bu meuna ca joge ñak ba faaw meuna ca joge am ay catastrophe dul jeex meuna ca joge mun ma seigne bi li ngay wax ci téré bu mu nek mané ko man yeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mun am mané ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmb daw day tabbi ci jëmb kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma dé say wax du neex waye dëgg lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye dëgg lay doon dé du neex nak waye dëgg lay doon muné ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay yi ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñus gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tuddé ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma dama muni ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna amul gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci Sayyiduna Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki Aïssa mune ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muneko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muneko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek di wumay deg nangam di waxna li di nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara da ngay funki ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamna ay donga am luñu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogale ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa doom dey fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci mané ko deet way señ bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu kër bi te may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu kër bi lol do ngay tax mu nuyu ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latél ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li lan la mané ko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima señ bi muna ngor ci dé ma ngi koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ngi koy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sama bon wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Serigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoy ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdullah way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddo ci tanki Serigne Touba la juddo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waayo diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rombo fi maniko ye sama daara je ngay rombo dem ak ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara son sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali Serigne Touba la Serigne Modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom di ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa bay dama yar moy lan moy ko sa bay dama yar sama bay mama sana bok ak mom buma laale ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa bay da soxar ñun nak sun bay da bax motax buñ laale ndab biñ wax dara fa non la ko firé non la ko firé mom mun ma yow sa bay da soxar rek wa motax bo laale ndabli mu door lam talat waye ñun mom sun bay soxul motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ko wajuri ñu doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yalla xamnako yonenti bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonenti bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa ganam yonenti bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer woné dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digënté monsieur ak monsieur gul légui amna sama badjane bu fa né ku ñu wax soxna mbenn bay badjane ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nagn ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takole nak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nop rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bindoon Seigne Ibrahima Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñu am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngal la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar war leena jàngal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat di waxe man loolu julle ji am neew loolu julle ji neew so mako waxe da lan xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki neen ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel da di nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko meuna tewlu waye lolou ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ko melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku dara ji ñu ngi koy gërëm bax diko ñaanal ci melni serigne mudu ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mënuma yow mi da nga fébar tam mu yone la xahni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam ta arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu ko amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom nima bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar waxna ko ay yoni yon fekk domam gi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen mu waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tran on diet café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gëreum Seigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari daan ñu ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioun Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisoon nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni Serigne Mor Mbeng defena sax jamono mi ngi Sénégal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nek Dakar mom ni miraral defena jamono sax mi ngi Sénégal melna ni wona ma téléphone jamono di wax mi ngi Sénégal ñu koy nuyu au passage Serigne Diawar Sek giñ nañ la dégg Diawar waxna ko xuma kuma ko do wax mané ko Diawar nak mom mësta ñew Sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xuma lu ko galankor way en tout cas giñ nako dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndiaye ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sante na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñoo ngi déglu émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma nglay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jissakum la waxe jissahi ku ci melni Seigne Moudou Ngom mi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakum la waxe jissahi di wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yeen yeen yak kadima gi di ngeen yegul ni yeen ngi yak rawati na nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yak fu meuna don aram na fu meuna don rek aram na waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dundu na ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dundu na ba genn adina musta yak Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bulu won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñune ko la nak lan muni wa law lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bulu won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yakku fi de xam nga ni koku yakku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla al khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yak dedet kala wallahi kala wallahi lela ma deg ñu nan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekewon sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and na mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd ñen balmo bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fi téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tiyé seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dédét ñun dañuy défar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy défar dé fekk na boba dañu comprendre rut dañu xamut li xew xamu ñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yak wala tabqi al fasad fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin nanga suratu qasas sun borom neena bu len jemu ben proxndal wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yak ben lay bu len ko wut ci mbirum yak ben ño xagn suñu droit muni bum la taxay yak komba bi muna muni bu ci yak bok ba kero ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama beggul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko beggul rek inna allah la yuhibbul mufsidin man yalla bëgguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jemaou ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ni ngi la biiré suñu bop té di leen la biiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotté lu dara nga sakassé alalam nga profité ci ben occasion rek sakassé alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasaa'u alladheena yuharibuna allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqatalu aw yaslabu aw mun an yuqatalu aw yuslabu aw yuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasaa'u alladheena yuharibuna allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben suñu borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida khola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaa'u lisin yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wa yas'auna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya
1: indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo delo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu taray jado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñu djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul ay investisseurs yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir seen alakus niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alali ñooñu yeen nga yok sa mur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mudel waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhadji Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu ken amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yak kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yak kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala ken amul droit def intervention wala safin yuta ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamna ko ñom malaakai
0: daño wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgguñu fe tek nit fitna buñ la mënta ñakkate fitna dañ lay gënë dëkk bi nu do la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajjek sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition des misérés foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñu tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batub Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la duko ma sa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gatch ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndikulen togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa la muy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax naan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm loolu dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf mune ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legui ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi janlok mom waye da am ko ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw suuf non la Seigne Mountakha representer Seigne Touba ci kaw suuf kon bo wedde Seigne Mountakha Seigne Touba nga weddi ak kula meuna jur Seigne Touba nga weddi bo wedde Seigne Mountakha rek Seigne Touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam kenn digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel way bi mu yoree batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali sallatu wasalam hajjatul wida discours ba la ca gëna lepp am solo waye la ca gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad Allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adam ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen sen deret yi inna arama alaykum dima'akum sen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum sen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torante ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gess sun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gess sun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako Abdullah ibn Abbas allahumma faqih fi din wa allam ta'wila sun borom yalla nga may ibn Abbas ak deg yalla nga may ibn Abbas ak deg ak deg ah ñu tollu jamono bo xamni
1: leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li munuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yak gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yak ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn sin akak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko tal lolou awlay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko suppi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar di la wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lélé demay tok ba yag man nan xana deug ilimani li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mané waw mbadu gaay dañu nan café opposition yi ilimani ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loxo meuna justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gona yi di yaq bo gise gona yi di def li li ko waral amul lu ko meuna justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisee may wax jamono bu nek ñima bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am te atteindre ce objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga ak depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñu mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensire jox leen ay légitimité de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga genn ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko
0: yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci 4-4 am bobu dal lay seul seulax loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga war na jëk def moy da nga war na xol liko wër entourage am ndax di ngi seen doomam mba jabaram boko ci seenut wañekul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yé yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari granate mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh ahmed bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talib bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bonu pinu ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dërëm yi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mag nga sew jambour du say ndam am fess yobou sa keur bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadra Allah wala saman tok mangaseb jambour di roñ alalam di yobou sa keur bay bo demé ci sa bay niou la ci biti yak sa bay yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tuti la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ko ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc doom ci keur ga ñew sarxé doomi jambour day denc doom ci keuram ñew sarxé doomi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

bo gisé sayyidina omar omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes gog omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la manam mune nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gog ñun sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu warana créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagulier rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañu warana tek fuñu gis ku kagulier rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañé ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journalistes yi ñom tamit bu ngeen dé def autocte duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu ba tay yaangi delu ci la alcorane téré won alcorane dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakkar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la mune bu fekkone limi def ragal yalla la ci la tege mune man nga ko ca dimbali waye ginaaw limi def tege wul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yak ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yak ala li jambour ko xani yonam neeku ci li nga yak sax tudde ko ala li eta momu ko yakku mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoyu lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital hôpital lu ñepp bok nga ñew sa casser ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len djeglu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xale yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meko mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax ala li tuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demi abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñuy wëlëré melni sëriñ ko sa faal ñu wax sëriñ Daoudi Bey momit légui la fi joggé ak njabotam Daoudi Bey nekk fele ci Italy légui la fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji naka noni tamit ñu wax sëriñ Cheikh Diouf nekk fofu ci Côte d'Ivoire Serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñi ngi len di nuyu te di len ndokel suñu wëlë suñu xarit di xarit daara ji Serigne Cheikh Dion ak soxnam soxna May nek fofu ci Amérique doona Seyna bu kébé di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaalé way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram nako
Serigne Mohamed Diallo.

ba xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko net li mun yonent bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ng ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jëf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dani faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi wa ina man kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su baba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xali bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaya makka jëm ci madinatu munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak señ touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def senu faatu di senu nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom muru ko señ Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñu ñëwé négatif Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da len di wagn rek waye du len jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sant di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yep rek gërem nañ dong yep sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gëreme yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñep
nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla do li ñeegal momit do li koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusi na sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du serigne touba won ko ko liggeel bam na musa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah am bax ñuy gëreum nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreum nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li lañ mako yebul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla na ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma labin djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi leen koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama leen yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbay Cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mohammed an mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmed mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jasakumullah khairu jasa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmed mbacke bobu di def conférence yi jasakumullah khairu jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme bindu ma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nek nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jazaihi alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

dako yonent sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi usayfuhum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayfu neena dañu tok ben bis ñun sahaba yi di waxtaan di waxtaan be yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jallu ci sunu kaw neena dal ni wayeen lu ñu di waxtane ma to dakkulun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax saxar soosu mbaadu moy virus corona bi coronavirus bi mbaadu moy saxar soosu yonent bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena saxar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu saxar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqin ak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp sen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi muñu ko ad dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono da wul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi nga xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënté penku ak xow ben djégo la koy def ni masih dajjal bu diké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko ko nango la top mu duggal la ci safaram yenen tuta dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yenen sallallahu alaihi wasallam nga xamné yenen tbi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal sayyidina muhammad rasulullah mom mu xalat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madid mu na wara ben bi sax rebb nako ba jage ko mu bu ko japp rek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ci masih masihu dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu maka jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu massa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu massa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko ak sow ben djégu la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljana am ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi woné nako amerika yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaani ci teranga dina and nga ak ñom ci seen système kon ba du ñom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben jéggu la koy def américain yi kenn ku ne xam na ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben jéggu lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhirah seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon benn beut lañ amé seen beut dafa fat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal le teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga chance bada adiru qariban fasihudu qariban futuba lil quraba la musafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke e ko xane moy nga ci diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni waye nak da ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowmal khiyamé yow ni ya na ra taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ranga joju yalla da na ko fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis penku di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet wi masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis penku di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonent bi di juñu mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñu ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonent dañ koy tawil niñ ko sento gëlem niñ ko sento ak 4x4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow ñu leen wër ni kat ba kérok yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis penc ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxone mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi mën na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tarbe gi salaire am rek la am da salaire am sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom gis ngeen ko ay plus 4 ay 4 yi dul jeex la service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytindiku alali ciado xam ko moytindiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu boray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jantu fenke no soowu de jantu fenke no soowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu masana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami teyit fa saasa jantu fenke na soowu de jant bu fenke soow du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke soow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis pench gi ñew moy jant fenke soow on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukki nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci lu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolle yolo le madantan di batare jant fenke na soowu yalan tu sallallahu alaihi wasallam ni bis pench bu taxaw mukk lu li ngeen gis jant mu fenke soowu tulu usams min maghribiha bok na ci mandal gi bis pench sallallahu alaihi wasallam neena te moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñeneen bala bis pench ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen ni mën la ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wuté amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis pench taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajé masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tan ci ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn baadu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pench ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis pench gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu déssé tu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya juuja ak ma juuj xam ngeen ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf ñu xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 ni leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xam ne def leen 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu 40 len fofa yenenbi sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnay ni 40 ya juuj ak ma juuj da na ñu ni mul li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla buti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de mbaadu dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha mbaadu day seen waye allah ahlan mun xewma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis peñ ci di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul genn ci 40 bi len sayidina sir kharnaani defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penk bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasbul maghrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasbul jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku na ci mandarga yi ñi wone ni bis peñ ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni lay ko tak lay doon bayyi ko yaman rega doom adama yi di len fang ha dañ ko ne di deg nga histoire ba nek yaman di gem ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amu ñu katan amu ñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iran mi mu tuddon sank mbaadu kon day iran mi mu tuddon sank ah kon nak fukk yoy yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñewna ba nopi système la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm dina bokk na ci mandar gay sa min allah ma tu sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini wala musafa alayhi salam waxon mun mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penci di taxaw ni ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digi bi neena ñoon ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digeenté bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu digi bi dey lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digi suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ko xamna ni nubuwa dafa juddu di mag di mag di mag mum nubuwa risala yonan tambale ci adam ali sallatu wasalam di mag bala dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu salam abul basar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex luman alli afan wa yabqa ila bika sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep moy ko xani du jeex mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la ali sallatu wassalam was nañ ko laaj mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waw mata sha'a ali sallatu wassalam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu as-sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko mas ni ko yow ki yalla yoni bis pench kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisse jigen bi jur sangam dina muni bis pench ñew na takaleen seeni bagage ha kon di bis penci jotna jigen ni jur sangam legi ni xol jigen ni ak seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangum ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ñoo xamni sax seeni doom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi doom lañ dañoo yelef seen nday ak seen bay luñ bëgg loloy am gis xalé bu jigeen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam luñ bëgg ci kër gi loloy am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigeen juré ab sangam bis bu jigeen juré kilifa am tan day ag nañ ci de tax jigeen jurna buram diyen birna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbada xul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage te xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jikoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm seigne touba gëna gëm seigne touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ko gëna nango top ndigal gëna dégg ndigal bawol bawol lu mu daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni ci ñu top bi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ngi rant wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi ay plus 4 yi fa gëna ri bawol bawol yeeku mom ngeen balma ko gisee mu tuddu bawol bawol comme man fi la nekk motax rek waye dama joxe non rek bawol bawolay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama joxe exemple ci bawol bawol bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité day heure di luyé rek ñom nak ñoo téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhir yonent ni bis bu ngeen gisee bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawal yi nga xam lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawal yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pinch jotna waaw tax ko yalla dimbalé nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dun aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis pinch ngay woy ay maçon di jëndi ciment dé fofu amuli maçon amuli ciment fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kéré gëna rafet immeuble ko immeuble yi gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wone ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karo ba mu yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama kërok aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne daara baye wax mu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggoon wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci noy wa khuruju salasin ad-dajjalan yaduhunun nubuwah yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namu ni dana am fanweri dajjal yona yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen di barki dembo nyaay di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam di gina legi ma nga ci kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku ne ci mandar gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimu nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax yonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ñu jikko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pench ñew da ngeen deg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pinj ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax lima gis xaw mu limi niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn na yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
ci man dañ wax ni journalisme yi journalisti yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu mu la présenter rek bo duggé ci bir lool nga cey fekk bu la né wa samaa wa taarikh bo démé information wa samaa wa taarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratu baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtaanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ngeen ma bal di bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Alim Sall tek mom Alim Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Alim Sall ci bopam oustaz Alim Sall ayyada Allah wa nashar nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Alim Sall te yow ya tiseri ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi ni mu kasi bona rawatina ak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah min naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bu yagale julit bi fen julit pire du fen fen mu tay dedet bu yagale julit bi fen lan la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mu tay ab bi wurta fen fen mu tay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokk na ci mudduk jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajha di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj tap jaman lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij dañuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadriyona ñi ñi tuddé rawafit am ñu xani ñi ngi leen tuddé wahabiyuna
sahabi yoni ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun alim wala yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeenant ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono dinañu genn fess del jamono khawarij am adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalaw nday joram bi lu waxon lu nek dana ko waxat jaaron fu nek sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind waye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci niku Allah yowmal khiyam li bu seet ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena rumu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu yene bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko ko tegalé ci kanamam dana ngeejju won ni ak neexoon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ko soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kéroge dana yuuxu ci kaw ni ak neexoon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexoon ndam adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal yelenti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug deug fekke ni mason nga ta jaar te nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen la bok ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub mom nak dafa am ay sharti moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuwul taxoo tay nga gën a mën a dégg tay la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatut nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyiwoo ko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuub bi nga xamanteni ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuub ta lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënu la wax door naan dama tuub kon tuub lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekke nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuub te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakari musique yoyu le diko far ben par ben diko far ben far ben bam set wicci alquran desfa wure dang ko daan xol ci sa beut
ay ci wal bitul sa gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fekk li yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far bamu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far bamu set wicc lolou imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaq Allah wa'ad bi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragale yalla bu tuub deltu ganaw muna muni li nga defon ci af safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan la nga defon mu farlu safanu la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas افني اقتربت الناس اسابهم في خفه المريدون ولا سن برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات نغ واخ سوره انبياء لا جار لي سي لامي نبي صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اسابهم في خفه المريدون سوره الانبياء بس بنت دي بس بو نك موي نييو ديغند جيجس ديغند جيجس ديغند جيجس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران سوري لو باخ di bëgguk safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégesse rek doom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab beutun nopp di deglu la wara deglu xam nga nak dégg ak déglu du ben nit mëna dégg musique té déglu wuko nit mëna dégg lu bant déglu wuko sari alim tara rek moy déglu waye dégg mom nopp amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wërul ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penci ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penci sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wër wi برمني اقتربت الساعة وانسق الخمر اقتربت الساعة وانسق الخمر برمني انا بوكنا شي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي نيو خار وير وي انت صلى الله عليه وسلم خار

ara nakari doomi soxna lolou do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen serigne mom waru tula déranger parce que bu fekke ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci serigne touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni sayyid alhaji malik ko njabotam ñoko taxaju waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itel nala bax itel waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga ismaïl mënon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga ismaïl num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñ jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul suñ jëf ji nak ñuko nangul lélé nga gis ben way bu neexu lammi nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fé defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof ndjay day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xam ni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wadni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer dial d'accord mais dalay woor ni yow li ngay tib ci fond xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay woor ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonou loli nek benen problème gis nga ismaïl mom bim ñewé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahima alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax kaaba ga deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capitalu projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lu te nga defal ko seigne touba ngir yalla lu te nga defal ko alhaji malik ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhaji malik ga leen gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko kout ser parce que ci sa poste la jëmat waaw kuko joxu ñul wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xam nga ay koy faral di wax kuko joxu ñul wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam le ni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def procès bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration
nako ñepp.

ibrahim alayhi salatu wassalam ni waaw sun borom man ma ngi ci xur wo xamni xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xur yi sax duñ ma deg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla ma koy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana jumtuta yi ma koy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balm sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq min suratu al hajj wa'athin fi nas bil ajj watel ci sama ndigal may jallale message bi لما هو حقيقة يبغني إبراهيم عليه الصلاة والسلام متخيل تبير خرومك تكابة قدر أي نقم نواسين في الناس بالعج يلا جهنا لندقل ينيو أتسيني جنبي ندندو نكا تكاوزو بجدو نم نيب ديقنا نواتا بي دال دي لابي كاو ñi nga xamni ñi ngeen dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf ta nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun borom niko ya tuka rijalan fu nekk la nit di joge parce que interest général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke deg Alhaji Malik di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nante ndoxum tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won loolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bi ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal njeggalal yalla bo leen joxe ndox buñu naané bu nuppi dañ lay ñaanal njeggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahim alayhi salatu wasalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggalé da nga yakkar ni ibrahim alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porose bi du dem wasin finance bi laj ya to ko rijalan wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir munuko gis nga ñu dëkk ci gëna Australie danañ fa nawé ki avion pour ñëw acci neeg bi muna mu ni warway bu ne dana ñëw fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moyé amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gëlem légui ñi ay auto légui ñi ay avion wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq
sun borom tabaaraku ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidal fi al hajj ko xamne man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa na nga fexé ba bul yone ben vocal vocal bo xamné la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa vocal rafasa yep nang ko ba ben vocal bu mu demati bo xamné rafasa la wala fusukh vocal yi nga xamné vocal yi chay chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal vocal yi nga xamné vocal yi wérante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genn ci sa bop genn ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defe mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jekk ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala no seigne fallu neena agn makka yon wu jekk wi kep mo ci tuddu agn makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lolu alquran wax de man istata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djuroom ñaar fuk te temer yon ak djuroom ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daare alquran jo xani buñu añe duñu reer buñ réré duñ niki seen neegé day sen yaangi bayyi fi ben dëkk ndo bo xani bu añé du rër bu réré du ndéki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi dé fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenn ay say talibé ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wécc ko billet yoyi nga def ko xaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dongola tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol do nga la ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yowmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba ci marché bi top de ji ndaysan fu ab deñ mu tek fab siwo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa kërëm la hawla wala quwwata waxon na ko genn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xani señ touba xeexal mamam mom lay xëccoo ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla way and ak lolep mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xettliko yow ma xiyam mu am ben parcelu adina ab setum nga bëgg xañ parcelu adina
mu yoxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay ba tay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañi lepp dépass ba kéro ngay ñibiss dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibiss do jël biya makk bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem makk gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makk gi gannaaw yow biya makk bo xamni bo ajiye bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doom yi école bu baax yobbu sa doom yi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajjo ko mom sax jar nako di nga am tuya bay aj da nga am tuya bay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ku man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo way yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jeuf jox mako ma jaay ko jindiko way Nungo. Kon Al-Qur'an ci nass yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali sallatu wasalam neena ya ayyuhan nas qad farada Allahu alaykum al-hajj fa'ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam boom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada Allahu alaykum al-hajj fa'ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer kenn ñaar l'islam bi ci forcer kenn dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yonu kenen neku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xaru la lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem
ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujji kon ajj makka sarti yi da ci dajje ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñatt yi bu dajé ayja ñatt yi bu xese dajé même bo don dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñatt yi dajé la wër gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër febar mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban yobuna sa bay makka ban titre la bayaw jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour dul jeexangi ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabdu fa inna khayra sadi taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafie yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobou sa yaay makka moy titre bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobou sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobou sa yaay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem makka gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dé pass dañuy jogo ka daanu séri mbir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem makka waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko
legi am tuyaba dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topuli ci dara yalla xamnako so meunut yalla topuli ci dara waye ñen ñi bëgg turwi rek turwi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli wat ginnat ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo da nak da ngay jog waxu jël sa satala ji japp dugg ci jakk ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo ak makayam mo ak makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawat na julli aljuma muna muni gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo deme ca juma ja dajja fa ak mom mu yobbe la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legi nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jege ji rek aljuma ñu ne la bo amele bor nit mu woor la ni bo dajje ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa keur julil tisbar sa keur

dafay seetlu minbari juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddu yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala njum tegenu ko reey, dajalo di tuddu yalla du ben bida. Buñ ne sahaba yi defuñu ko, yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko, dana ko wax ci place am insha allah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah, muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xagn ko batu la ilaha illa allah, ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yow sun borom nang ma defal sama mujju wax ci adina bu may genn adina sama mujju wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam. Baat bobu di baatu la ilaha illa allah, borom xam xam yi dañ koy tudde kalimatu tawhid, kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal, kalimatu tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xam yi mu ne borom xam xam yi nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tudde kalimatul haqq, kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq. Amna ñi ko tudde kalimatut tayyiba, baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar, mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah. Amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi, baatul la ilaha illa allah dahwatul haqq, wote bu tégg ci dëgg, wote bu tégg ci sincère, wote bu tégg ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq. Amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq. Amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa, boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag, boom gi dëgër digënté jambi ak boromam, boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illa allah hurwatul usqa. Amna ñuko tuddé nonu. Amna ñu tuddé batub la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna, zamanul janna. Da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam, mu na R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de, R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana. Ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana, lo mëna jënde aljana, ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah, wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngob. Yow mi bëgg lo jënde R plus 4 ci aljana, neena li jënd R plus 4 ci aljana ñëpp gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaa'u al ihsan ila al ihsan, lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan,
ñu

baaxoo loolu. Nit moom baaxoo na sax boo ko lebalee njëkk mu fay la njëkk di. Waaye yàlla yàlla nee na man ku ma lebal njëkk njëkk dong laa lay fay. Aw ma leneen lu ma la fayee lu dul njëkk. Al jasaa al ihsaan ila al ihsaan. Moo tax booy lebal doomu aadama di ko jaarale ci nit lebal ko ngir yàlla. Maanaam li ma bëgg wax mooy booy defal doomu aadama dara ak lu mu mën a doon def ko ngir yàlla. Ndax boo ko deful ngir yàlla kat moom ëllëg man na laa fay safaan ba. Te boobaa kon nga perte. Waaye boo ko defee ngir yàlla moom doomu aadama mu fay la safaan bi moom ab safaan la am. Waaye yàlla mi nga lebaloon moom al jasaa al ihsaan ila al ihsaan. Yàlla nee na boo ma lebalee lu rafet munu ma laa fayee lu rafet. Moo tax ulama wu tasu dañuy wax ni kalimatu laa ilaha illa allah kalimatu laa ilaha illa allah ñu naa mu ne al ihsaanu fi dunia. Boo bëggee njëkk dëgg dëgg ci àddina njëkk al ihsaan fi dunia mu naa mu ne mooy laa ilaha illa allah. Waaye kalimatu laa ilaha illa allah al ihsaan fi al akhira wala al usna fi al akhira mooy caabi àjjana moom baat boobu. Moom baat boobu la ilaha illa allah. Kon baat boobu lañ bëgg a waxtaane ñi nga xam ni dañuy wax ni dajaloo di wax baat bi biddaa la. Yonente sallallahu alayhi wa sallam musu koo def. Sahaaba yi musuñu koo def. Bay sayite sax nag ñi koy def di leen ñaawal. Ba di leen sayite di leen ñaawal. Baat bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahaaba am daanañ beru ku nekk di ko defal sa bopp. Waaye daanañ daje it di ko def nag moom baat bi laa ilaha illa allah. Aslu talxiin fan la jóge? Ulama wu tasawuf ñu ñuy def seen talibi di leen talxiin. Talxiin mooy ñu jox la tur yàlla sala ko répété ko trois fois ni la acca waxal. Fuñ ko jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci yonante bi lañ ko jële alayhi salatu wa salaam. Dafa am hadith boo xam ni Tabarani indi na ko imamu Ahmad indi na ko. Imamu Ahmad xam ngeen ni dafa nekk faqih ba noppi nekk muhaddis moom imamu Ahmad Anbali. Ndax moom bi muy ñëw fekk na xam-xam ñor xomb. Imamu Ahmad moomu nga xam ni mooy sëriñub Ibnu Taymiya ci al fiqhul islamiya mooy sëriñam. Ibnu Taymiya mi nga xam ni moom la wahabist yi def seen référence. Wahabist yi nga xam ni dañuy contesté dajaloo di wax laa ilaha illa allah. Ibnu Taymiya mooy seen sëriñ. Ibnu Taymiya moomu imam Ahmad mi sëriñam ci al fiqhul islamiya nettali na ni jële nañ ci Tabarani ak yeneeni woroomi xam-xam yu bari yu dul ñoom ci isnaad bu rafet. Ñu ni yonente sallallahu alayhi wa sallam nim nettali hadith ba mu ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wa salam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah. Tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba. Ben bis yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fikum khari ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen mooy ku bokkul ci diine ji yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen biir. Ñu ni ko la ya rasulullah déedéet kenn raxunu. Fa amara bi alqi albab yonente sallallahu alayhi wa sallam ni kon tëj leen buntu bi ñu daal di tëj buntu bi alayhi salatu wa salaam. Mu ni yëkkati leen seeni loxo ñu yëkkati seeni loxo ñi tàllal ni nga xam ne nit buy baaxoo dafay yëkkati ay loxom jëmale asamaan yaakaar yërmande yàlla ju bàyyiko asamaan. Ndax alquran répété na ba tayyi ni yërmande yàlla ngi bàyyiko asamaan waaye yërmande yàlla fu ne lay bàyyiko. Ala kulli hal mu ni yëkkati leen seeni loxo ñu yëkkati seeni loxo. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni wax leen laa ilaha illa allah wax leen laa ilaha illa allah. Ku ñu wax Saddad ibnu Uwais neena bi yonente waxee loolu ñun ñépp yëkkati suñu loxo
fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah ñun ñëpp ñu andono naan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma innaka ba'astani biha sil kalima wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bihasil kalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répéter baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahadtani alayha aljanna te kat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana yi sumu ëlëk yowmal xiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mi'ad yow yalla do wax genn ci do joxe randi fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolu tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alayhi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alayhi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonnentou ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul mën nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane na ni yonent ak sahabaam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xadi sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokkon ci ñi nga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektalani fidaw ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin
bim ko defé denci ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki jooni yon la ilaha illallah limbele fukki jooni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defoon mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ñu diko yobbu diko denc ci armelia abdurrahman as-suyuti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla da ko téla defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukk at ak juroom japp fukk ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu set set ni der yuxu mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman as-suyuti jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawu nit ki ngat la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu le dunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajha xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali salatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turukhul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabaaraku wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila allah hasa wa jalla waye butayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nek lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digg sama borom direct dama bëgg mu don lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu don lu yomb ba nopi nek lo xamni ngeenel lay don fa yalla li yalla gëna bëgg lay don Sayyidina Ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati zikrullah ngi waxe ci hadith la wa def ko ni ya ali karamallahu wajha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran yow sayyidina ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabaarak wa ta'ala alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran
ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa dig ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah nga saxo di tudd yalla fo toll en bal nga saxo di tudd yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la nexé nga diko wax ñeppi dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya alin karamallahu wajha sayna alin neena karamallahu wajha bima yonentou waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'in bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecter sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg inma uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdal ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah muniko alin na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah man ak sama nat nga yonent ken musufé wax lu gën la ilaha illallah mak sama nat nga yonent ken musufé indi lu gën la ilaha illallah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da nawul suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmandé yalla fexel bo loy def nga défé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax dé ku bëgg yërmandé yalla mëna mëni jaxaso lak mbolo mi défé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yow julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu ëppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sét bëkko gis ma mëni demal ci mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najjo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wa salam muniko sayyidna ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah
bo jëlone la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asmané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa la sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penc yalla duko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illa la muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illa la neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deggi neena ma deggu yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp neena ma gemnu say beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sab talibe nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi alayhi salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talkhina sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haqq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci sen injil bi dana atté ñun tawrat ci sen tawrat dana atté ñun furqan ci sen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena bat bi biko yaronata sallallahu alaihi wasallam
sahe sayidina ali karamallah wajha sayidina ali mom tamit dako daldi sahat kuñu wax al hasan al basri al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayidina ali moko sabat bi moko ko talxin mom al hasan al basri al hasan al basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam sayidina ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayidina ali ci la bok sayidina ali moko talxin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won ali sallallahu wasallam al hasan al basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax dawuda at-tahani dawuda at-tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñ wax dawuda at-tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawud at-tahani mu talxin ko ko sayidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xamé bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnati yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mu meuna ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi ndayi diine moy domi ndayi fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo len ko lajone lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam
li ulama ko tassaw def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jox ko jilaté bañ accès ci ñom légui na li wax ni bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sa par par lo ñom ñoon lañ yéré téré bu nepp nak wone seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadithu muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnani mulugin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronte sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum waye lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe fi galo jalasna nashkuru allah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni minde sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ca wa man bihi alayna mu xiwale ñu xiwal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adana allah yonent yi ñokay wax min ñi ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah sahaba yi lol lañ wax yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko nashkuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom min orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lol do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yunus sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah mangi wacc ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم كعمة لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه مام بي نوخه لولو صلى الله عليه وسلم نيلن والله جينلوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako
ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddi yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikaam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaikaam waaw jotaay bo xamni boko day def yalla jog di pokere wu ci kanamu ay malaakaam nan malaaka yi xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni loolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy té no ngi lay sélal fuñu toll légui nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu dérat la war kat la ko nga bëgg yu mu di représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu dérat la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi dérat lañ waye dana fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leen jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leen jaamu gën leen ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci rem moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalu la fenn kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fek na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala halqatu zikr mala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nashkurullahu wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam waman nabihi alayna li rek monu taxatok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître waman yabtaqi khayra islam dinan falan yaqbal minhu li ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daanu ci sow ah jarna sant ko de jarna sant ko nashkuruhu wa na'madu jarna sant ko de nashkurullahu wa na'maduhu ni tudd yalla ak diko sant rek mo no taxa dajje fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajje wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajje wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtané barça ma barsaq xam nga luñ ci tax dajé muna
mune nashkuru allah wa na'amduhu sunu dajé li do ngoko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi yu de ta ab sahabi yu ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali salatu wassalam rawahu bayhaqi sallallahu wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah akay sunna la ndax yonentu genn na fek ay sahaba diko def yonentu ci bopam defandoo nako ak ay sahaba mune sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddi yalla non la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaaka yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaaka yi dana la damo ci kanamu sama malaaika yi mune waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna mune xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddi yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddi yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamnu fu nek xamnu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma noppi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni ma mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am ngeen hadratul ilahi ma xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadiyya ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpuna do yalla bind sallallahu alaihi wasallam way lol mu ci duggé day gudd mu fasirone biñ accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sutu jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni bo ma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la askura allaha ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena
yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma xaw min la wax de la an askura allah ma xawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër paki souf yi rek kaw souf neena buñ dé wër paki souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel mune malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tudukati yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tudd yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wër mboloma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñooñu dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ña ngay bakk sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bakk rek né sun borom posé leen question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka yi na ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gisoon aljana ak nim nexé mu ni leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen koy jigeel na leen ba faaw
mu am ben malaaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak joolang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tokku wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul qawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni li ñi def bi daala ba di len sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na melnu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dik ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet te falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba sauvegarder sama ngour bayima ci mune waaw ñu d'accord mune légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la mune waaw mune su ko défé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxut tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu ñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xel bu kaafir xel bu gumba xel bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nuur borom rabbi su jàlla daf ni aw kasulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha ومن لم يكن الله له نور فما له من نور او كما قال الله تبارك وتعالى سن بروم داف ني رب استو جالا ما نلي دي مثال خل بي ني تودي الخلب الحمايه ولا الخلب الكافر سن بروم ني
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndett ak géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka wa taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nangu dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni li mu wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun mom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dunya na won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinj nako mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaas ji wagnuko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24h sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24h sur 24 yep lumuy setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngol au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddial ben bis rek xamna ni yowmal xiyam adina la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt niir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yu bal lim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara nekk fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara nekk fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
في سال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم أو برحمن قد علم من من سنتوبا بسنك تاي سما خل يلا رخصل نمكو سما خل يلا ستل نكو تلك لنيتو دي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalbu salim indale al qalbu al mu'min señ touba ni yalla defal nama al qalbu salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la ju nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokk ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yukay wané amna ay mandarga yukay wané ayuk yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër muni way fo len fekk wa ala rabbi yatabakkulun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku la ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waye dama yalla baal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nagn ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moonu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ni daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yenenta sun borom ni ulaiku humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaiku mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni wenen ma atal al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal li man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ay libil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ay libil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar ulama wu tasawu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla ah gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga kuñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbus salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasaa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomalom wi ma def suma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat nan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pusi sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewoog borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kon nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy

mbaram rabbi sto jalla da wax ci tereen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika yaj'al allahu rijsa ala allatheena la yu'minun ta suratul an'am bu fekke djuma sun borom dafa ni man yalla buma namme ci aw jam man yuridullahu an ya'dihu yasra sadru lil islam man yalla buma namme ci ab jam mu taxe deug deug taxe damay sanni ci xolam leeru l'islam sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gum yalla gum alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudilahu an wala waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan dayxan arajan buma namme mu taxé di wala ma namme mu alko wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni kanama yasahadu fi sama day melni wajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiwé wala ci wér ya mu ngi wéxu asman su jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi nonu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di wëñikul bé ndax yobbalul air bu mu noyi te fofu air bu mu noyi amu fa nonu xolub jëm doojo di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé sun borom néna ñi nga xamni limu ci ñoom taxé bu mu jéggé alquran non la seen xol yi di ñux ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu waña waman wirid an yudlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekkentani rek yalla dogal ñu muru ñu taxé faw sun borom day sanni ci seen xol bu mu jéggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci ñu waña sun borom ni kazalika yatallahu rijsa ala lisina la yu'minun nonu mako def man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuul muni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu nawé ba légui daan talum ngañ ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurufa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam wol waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax mu ne ko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jam ni mom

0: jam ni mu ko xana ni tok gine ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma khalaqul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nitok gine buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution yu sunu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la sa arrangé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga jindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñuy dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jëma woté ngir adresser ko wala ñu naan loi sangam war nañ ko indi ndax nekku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wu ñuy lepp doom adama ngir mu meuna xam bëpp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu mëna xam man yalla jundi na ko doom adama ci alquran waya fa aba aksaru nnas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp li ëpp ci ñom dañoo lank ba tudd ci naaj wa dañoo lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibil kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ni ko ci alquran ngir beug ñu xam ko ngir beug ñu gëm téréen bi ngir beug ñu gëm ko mom yalla waye téré wër neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni mën bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mu nang ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wërta démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin yu jëk moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñeen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñu lawul mahfuz jëgë lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu mu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéetu waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jal bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëdd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sëdd bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit ñunu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferme iji bo gisé biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddii di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lako waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambale ci saari gatt yi legui bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak legui nga bëkkoy sefando juroomi isib ñir bu ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ñu ngi koy défé ci bu ñi nafil la diko daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñetti isib ila akhiri ila akhirihi xalé bi mom tamit fofu li dalon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dëgg jibril bu jangé bu nuppé na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolé buñ nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minegul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da bo minegul disay waccu alquran ba buñ ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom té duko def dara ndax sayyidina aisha néna radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yow ci yalla yëli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc ci lay wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax muy dégg bu noppé ma dal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñu rek melni ben jëlé ni buñu tollalé sama nopp diko fëgg ñu def kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ñu mu ne bu ne kacce rek ma dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba mu ne ba boone ci munisi masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa bede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba Daniel dong bi dila deglu nga waxat ba Daniel dong bi dila deglu nga waxat ba Daniel dal niko waxal mo lañ mu wax su ko defé du jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat niko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha Allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi cipp fuñ dajé nañu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki gëna nekk intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ne jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu boy ci hisa moy asman su ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawté ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu minal munsirin ñun yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam sotu ko ci xol ñu lutax nak moy dama bëgg mu nekk lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayfal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacc ci langue wowo de alquran langue arab waye xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wa nas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xotti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis min do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi tu jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam faswi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana loko wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nek nonu bu def faswi boko nek kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun borom ak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko degg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu wax ak ñun ñu degg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bi mu dikke nak sun borom dal di seddelé responsabilité yi nimako waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit dala wër ni sun julit wëru ab julit day nanguni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni waynahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkonte rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow sa xet yak sa xet ni cell yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy bim ko ne yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yaak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow nekk ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nekk sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ma ngeen di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom dakoy soppi jëm muy ñaadam dafa sun borom ñu sun borom muy labbayk muné ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgn na timma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam néna yalla jurup kenn juru ko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami néna fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul qur'an moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yashadda al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khalat tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam def ni man len di deng de dom adama bu mu judde dafa judde wala fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla di ñewé ci adina bi diko tassal muy am ñu itté ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dundé mom ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba melni ba muy doga judd ci xam yalla ñu ne ko ñaari xat yo yan la mun moy alquran ak fateliku de dama adama bi bu fekke ni de du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni de du juk ci xelam muk muk muk dama na bu nek mu fateliku de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngimum yeesal wolu bopam nan ay way dim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom mun def ak de ndax dañay fateliku de ni na mom nak mom xelam du dem ci de ni accam koku du waja accam koku du waja ni na du tak sadd allahu akbar allahu akbar sadd la ilaha illa allah sadd muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kon nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fateliku de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fateliku de lolu moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci société bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci société bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ñina al ma'iru bil quran min amuni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran neena sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaaka yi ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil quran ma'a safaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyage rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyage neena malaaka yi ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi ni alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo ñu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang wal droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo filtrer bi yalla bi rabbi sitti wa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëkke firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk fi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam toll jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ño xam dañ leen tudde ay wali nga xam ay borom yu xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tudde wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoon ño xam ni am na luñu tudde al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu a'lam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xam ni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xam ni kenn ku nek ak nga interpréter te bëgg genn la deug genn la de naka ñu mufassiro li ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñi ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jublu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni Allahu a'lam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xam ni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donulo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali sallallahu alaihi wasallam waye nak legi bis ni kete yow Seigne Touba mayna la ko legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alaihi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati atni alquran arafu nek dafa am bir boba am benen bir boba am benen bir damay djurom ñaari bir damay djurom ñaari bir am ko xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ biir bu jëk bi am ñoo xam biirum ñaarël bi am ñoo xam ni xamuñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lén ci mu fasiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug lu ci suñu borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettres yoyu le mu am ci lettres yo xamni xamisuko mu am ci lettres yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasiro ni buñ ci accès ni Allahu a'lam bi muradihi Allahu a'lam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dama adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposer ñuko ni force di ñen koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitta wa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallu jalla sedele jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mu ne juroom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran ku ko gëm nga yalla juroom benni tombo wala juroom benni article ñene yox naan article 7 article 8 article 9 constitution biñu alquran sun borom neena juroom benni article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ko ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaquna dong la al qur'an mana orienter ba ni len yalla ni ñeen di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nekk ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot ñuna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot ñuna mu ne fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettal article moy huma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy tuti bo gisee sa moromum jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla huma rasakhna min fiqul huma rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu nit yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer mi ma rasul nam bin fiqul waxon na ci waxtaan yeesu nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim bi meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni li ñu récolter ci ab xaliss kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nupp nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwaani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lu muy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ni for force na khadim gey da ngay melni daalé suñu diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad calen dedet juro ni nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yenen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article yangok nak wabil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dañu ñew lo guddu guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bis penc dañu ñew de wabil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo mëna def ci kaw suuf wabil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaik ala hudan min rabbihim ulaik hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug deug deug ñi gëm article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoon ñoo nek ci deug deug ak ngib te ñoni dong ñoon nara tax ëlëg yamul xiyam ulaik hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé buñ am ci alquran bu fekké ni jëm ni ko asimé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa in asal alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet yi manam ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax manam ñu ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëmlo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëmlo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dessna benen monde bo xamni amul fumuy terminer dessna benen monde amul fumuy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga ne fa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R+4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekkenté ni da nga ñëw bitim réew té yetto yoxaso du yag ba nga ay R+4 Sénégal bu fekké ni yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal muy nak monde balé non la bu fekké ni yetto yoxaso bo démé do fa fekk dara bo yetto yoxaso néna monde bo bo démé do fa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo démé fekk fa dara sun baram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ñuy gardien de la constitution al quran al karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laalé alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk da wax na ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sabaram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonenti bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la ko yalla jox mo gem li nga yore neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu nepp ni ko di ñe kenen wani ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu rek wana ko bir ci dem ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni señna ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñun rafet wallahi ak luñ ko rafetal amin xol mu jere nañ xol mu jere lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné ko mokal alquran mom lan meuna ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa kontané ñu ko mëna waxé manam parentalité tubab yi bu fekkontani day du ñom buñu ko waxe buñu won tay señu Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg moderniser dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañu ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention buñu won señu Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diiné moko gënal coalition yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañoo taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko meuna nax nang ko nax alakhiru amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché ken dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wër li ñaat dëre mi jambur boko lekete momoko ah bo duggé ci bammel bi su mala mbaw de waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la dakara ma alquran neena du yonent du malaka xolal yonent ak malaka ñu gëna jëgé yalla neena li ñi mëna ram alquran leen dakara mun ma min safi'in afdalu inda allah mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrih mun gisuma lu gëna mëna ram jam bi sowé ko ëlëk yow man xiyam du malaka du yonent du waliw kumu ci ñooñu rek alquran na daqara mu ëlëk yowmal khiyam waaw ndax alquran wax yalla te ñeneen ñi dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla wali jaamu yalla alquran wax yalla motax mu daqara mu yonent daqara mu malaaka daqara mu wali mom alquran ndel waxati benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp yépp yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu musna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax mu niko dedet même bo xamul maana yi sax ngay jang metir bi ni rek ngay jang metir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wa wax du tan ni yalla meuna bind moom wax nako ba mu tan ni bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu thawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tekkanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sante kat yalla yi te xam nga sante kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sante rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang isit mo xam awsar mo xam ñaari isit mo xam rabo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nepi rek fa tere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak beccëk so jange tek ba nopi lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla bana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitti wa jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim niñ faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu magu yalla ni wax ji lay bëgg wax de am na ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax ji lay bëgg wax am na malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla di bëkk ñu suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax am na ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu magu ñooñu min la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupp nak wax ni wax ji ne bëgg wax di ci barke yalla te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla da ñu ñu may leen ndox ñu may ko ndox mu naan bu nuppi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb wandi legui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal moura ke dem siyara ji ko niko dama bëggon dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla ubbil ko mang sey mu xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ne jéggal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw soxna ci dal di jup dem ni kon na far rek day lo yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor ben bis mu genn keureum di setti ben xaritam xam nga ni biki alli yi day am pinj ñu séti ben xaritam ngelaw ni bari na nak mu romb ci pinj mi seen ben way ci tatu garab ga ngelaw ni di farafari waye ñuy ñuru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu keuram rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man di da melni xana baxuma nek ci keur mu ñu way da ngay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen balel aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal li lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu dé téranga rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu doom ko xal dal di jël aw ko ni nga xosi xosi jox ko ko jëmbal naan mu jëm na
1: duggal ñu ci muntaqa ma ci khalifa sénégal ku lu mouride
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama am ñaanal la mu niko ku jur ki ñu ah xana man ak dédé doon mën tam na mako jur mu dal di dugg ci abru xam kabar julli ñaara ka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi doomam ba taxon mané ko do am doom suñu borom nako kan mo la wax ni mangassé yi mala wonon dong la am ci mangassé amna yeneen yi mala won amna yeneen mangassé yi mala won kon gis nga suñu borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lim mutabarikina bo de jang alquran wané ni yaangi barkelu ci waxu suñu borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salallahu alayhi wasallam ndax suñu borom da gis ci jalla amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi ci jalla jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adam dogatun dom adam manam doga bind dom adam alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay waye ndaw xéddu nara taxé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara taxé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxé ñel na xéet wa nga xamni sinu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug gi ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amuna ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati بيستفي من كل داء ونوره دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن يسمعه من وحي أجدك جدي في البرام من القرآن لا يمن يسمعه aji deglu ji te am xal ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tana sah an qawli ma fihmu alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tana sah an qawli ma fihmu muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru moy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore reuy xol bu reuy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati suma reere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim ndax ngeen bu kéroge sun borom bi su jall bu fekkante ni dom adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon ngeen ba buñu nanul dé ñi di xurs ci sen ñakku bakkar am ñu xamni sen ñakku bakkar dañu ba ci sen beti woon ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen ndig ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen wéen ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen baat ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci sen gemmi bu kéroge dom adamay dañu daw songu yonent bu nek yonent buñ song ni ko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñ songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar ñi doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal na ma ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahim alayhi salam ibrahim ni ci man dama ñu dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla japp na ma ko ñu ñu wax lu dëgg xamu nak yalla japp na ma ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñu dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok basum borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy mo rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci enti yalla isa alayhi salam mi nga xam mo mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax neena ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la neena ñu ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci enti yalla muhammad mom cet mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu dem sun borom day dal di def rep ñaari beti woon dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil

nanti da nañu ñaan sax nek salé ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jex ci misal dana wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jël nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñi nga xamni dañuy tudd wo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nopi di tuddé wa cheikh salih mbake ma netti leen ben xess rek cheikh salih mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cenu baat ba nopi fatte ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bim seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bim souké ba ko jox loxo Cheikh Salih Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax ni nga xamene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedd wa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lolo taxone bim ñewé mune jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ña nga won te daari cheikh salih mbake way mani seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina as-sirata al-mustaqim al-istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam
ta daraaje yépp fa yàlla.

daraja ji ci gëna kawé moy istikhama istikhama kon bu né jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la Seigne Touba defoon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo né Seigne Saliou ma defarit man da koy wéddi duma nangu dé Seigne Saliou mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo ndjay nek ci internet be ki di ciow ak wax rek di togn Seigne Saliou rek di togn Seigne Saliou rek radiyallahu ta'ala di mu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon domi Seigne Touba ci deret waye doon domi Seigne Touba ci ru te xam ngeen ni domi ru mo gëna for domi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala lol sax nak bo sété néna ci ay waxtaan ba tay melnum Seigne Touba da la gis yalla defal ko jaglé bu mel nonu khash moy domi deratam yépp nek domi ruham kenen kudul Seigne Touba amna ci say domi derat yo xamni duñ say domi ru buñ say domi ru ba ci yonenti sax ali mo salam xam ngeen yonenti yalla nooh ali salatu wasalam domam ja moy domi deratam waye domi ruham du domi ruham te domi ru mo gëna for domi derat ndax domi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba ko ko gis defani moma ko ko deg defani moma al walad waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul ki waradul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu Seigne Touba ko bindi radiyallahu anhu Seigne Touba ne na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bayyi bi lay don faqad jeexna li fi bayyi bi don bayyi dal mo koy don fekke ni bayyi bi bayyi na fi ay talibé donte mom xamul lum réré bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye téwul rek talibé fi bayyi bi bayyi adé ñi dajalé mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gëreem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi bayyi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bayyi bi maqamam bayyi bi ak mbotum bayyi ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bayyi bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama mom mbotum bayyi ru bi lepp lay don mbotum bayyi ru bi bu ko defe bu la yalla defal tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi do te yalla def nako ba nupi rabbul sito jalla seigne saliou mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batine bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madid tidiani ba ngay ñew ci cheikh abo hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñu ma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amewon ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaaw niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man Seigne Touba fima tegon sama tank fa lañuy tek sen tank xam nga surriya day firi seuk
waye fi ci waxinu alquran firiwul se dom lay wax domi ruh moko tax di wax ci alquran suriyatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba djublu ci sedidi dedet domi ruh yele ci djublu suriyatan tayyiba domi ruh la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci sedidi dedet mu don lola musibam amna seut bo xamni mom tani wul mustafa mbay samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ro la ci djublu moy domi ro yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amal salia ya khadim domi ro joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar na baye ba dan defé lay defé nam dan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sowu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaam suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu mëna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf lol de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox ñiko joxu mala ko ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim ginaabi ko Serigne Touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do gudd ba jéggiko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna yi sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina ñu tollu ci fukki at ak ñett 300 wobalon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli serigne saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam buñuy wax muxtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk serigne touba gi ak njabotuk serigne modou mustapha gi melni ci ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki medina mu fa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi day mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk bu ñuy wax aynul mahdi
nga xamene ni serigne mor khassum jaxate momu way juram wu jigen yobunako fa mom cheikh salim mbake serigne mor khassum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñ gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako yit len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor sasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbake nim maîtrisé won juhraf nga xane bu togon fi dila wax amerique ni mel da nga nan ki xana amerique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france ni mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax na ñi mel bi nga xamene wa juram wu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba neena won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot tay kuy dund ka faatu dulen munulen yar bima beug ci ñom munuko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fedani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci luddul ñi laxas ño xamni gennu ñu senegal te ño upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ño upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ño upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé deg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba juñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batin musuñu xotti sharia lu tol ni deedewu we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نمي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالم مبكي ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك
waye xam ngeen ni doom adam yi ñew ci wallu bi ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci wallu bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat wallu bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak wallu ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adama yu jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atayillah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek li la taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow li la taxajuk ding ko am borom alal jit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh saliou mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxuko juk lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut loolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hadha laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waaja du ko xamni ni li fi nekk lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni waye mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jëf bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha waye laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yow amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal
xana adde juñ la jox nga ni ko fuf rek dawale ko gaswal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amut kon lo defal sa baye lim def lepp jeffi bopam la yaa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek sayr benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman waha sayr benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni day lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam mu jitu ko fa mom la ñeel de wan laysal insan ila ma sha'a wan laysal insan ila ma sha'a sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekké ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage so fa ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñu yor sab saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam xana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayr bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsakul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsak dana fa ñew wa barsak gis ko aku melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budda man ta ñak mu na ragale bi ngay dund bu waxu ñuko yit bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokkon ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab sunna ji nga tek ci alal kitab sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sutu jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogum mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni bi ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jak al akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jak al akhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag dañu fi joge dem al akhirah
munita alakhir keur gudul jeex la ba faw guy sax la ba faw mun lolo tax ñom biñu dikke ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nang mu nupp def la ko tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara jefum ji dafa sew ba nga xamni kenn mënu ko lijeenti ba xam nuñ koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy génné ila akhirih alquran neena amna alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi borom neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dé mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaané ku yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak manu fekke wuko lolu muntu am sun borom ni lolu du am muk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi muntu am muni batay mang len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mun dox man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayyi wut limay tere topul samay ndigal tont la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul mutaqina kal fujar ni lol munta am duma len yamale muk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni alasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi be faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblu hukum ayyukum ahsana amalan damay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sam moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoñ inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu tedd yi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni ni yalla bari na yërmane nek ci lu naccio dik bo xamni seigne touba mul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayidina imam maliki sayidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane seigne touba mul morom ñu ne li nga wax deug la seigne touba mom amul morom kene yonentou ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li seigne touba digle bayyi wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defara do wax nan xolata ko mané ko wax nga deug de
wolof njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamne xalatako mang koy wax ba ci dem rek bi mu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaram mu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yurad bihi al batin kalimatul haqq yurad bihi al batin anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ay sen tay wut loolu yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuk ala tahbudu ila iyyahu waye nak bil walidayn ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopi nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fenn dogok ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yurad bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne salih mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi xamné conférence bi jeexna ma djub waxu djem ci sama auto genn goor daw dogalema ngon dey sama doma ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune mo waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari yuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ca ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu djup fini def fi ma don def conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé keur diw bu ngeen démé laccé len ma diw ngeen wol mako mu ñew ñako wolé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layanté ak yow bir ndax alquran yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake mané ko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bu nopi ma dor la wax muni man nangul na la mané ko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw mané ko serigne salih mbacke bam la yoré da bëggone bo fa joggé gën sa ñaari wajur muni waw mané ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni bërit ñima giñ na ci cheikh salih mbacke lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba déwon sa déllu sé ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama deme ni def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc nama sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbacké da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbacké say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel
nangulena fofu seigne touba mi nga xamni moy sunu yaakar fi dunya wal akhirah bi seul bi wajuram di dundu ñime wuta yengal dara da nek ci soufam rek te ñun ñepp moy sunu reference seigne salou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni seigne salou mbake ni mako xame bari nako jaar xel comme te xamiwuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa alakhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne salou mbake non la melone cheikh salou mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wax bu rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té tubab bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni tubab bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñu wax muhammad ibn ali al yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange mu ni ko jam rek ay xew cheikh salim mbake kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawatina nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel len ci niñ len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi luna ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radi lanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence
nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf melni jabb loxo ni ma yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal munima legi nak lula gëna nakkar ci admi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolou moy lima gëna nakkar ci admi mom lolou ma gëna nakkar ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñingi nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wul rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ni khular wala fukay wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé naam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiay ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne Kossofal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi senegal ñewugut ci daara ji ay wonama téléphone mi ngi senegal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit nuyu nañ ko ñu fofu ci amerique soxna mam bu se ñass bi ñu fofu ci italie nuyu nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok serigne cheikh mbake ñam ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatimu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolam mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam di nek fi dakar momi ndaysan ren bi ñibbi ci senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahim ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahim khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku bax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet ba ma rusu ko sal yalla xam nako wa am bassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam ni da ko rusu sol sax nit ñi di ma xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla na la yalla fay te def ko ci sa téré jëf melni serigne cheikh john mo nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wala fay wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gërëm waye rawati na nak ngeen boole ca yëg ni amna daara ju fi nekk ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jàng alquranul karim di ko fi mokkale di ko fi jàng fi sabilillahi kenn du fay dara ngeen di ci dugal seen loxo ngir yàlla ànd ko way juri doonga yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji ñoom tamit nga xam ne ñoom it ñu jàmbaare lañ ci seen kemtulaay kàttan ñenn ci ñoom ñi nga xam ni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxoon ñuy samp daara ji mooy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañoo mokkal alquran te dem nañ ba ma gis ni daal daa mel ni ku sa bàyyi amul alal sa doom dootu mokkal alquran loolu taxoon ma ni man danaa samp daara alquran liggéeyal ci sëñ Touba jàngale fi alquran fi sabilillahi taala loolu moo tax daara ji dëgg dëgg ngeen jàpp ci ba mu agsi fii mu agsi
am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërëm bu baax ak ñaanal cheikh mam cierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yone na man daw ni da am juma jumi te xeer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir cherche ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne moudou ñi wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداء وصلى الله على محمد.

waaye Ibrahima nekk santaakoon rek, nee na ba loola amee rek ittabaahu, ma tànn ko nag léegi def ko mu nekk na moosoj, ma tànn ko def ko mu nekk essantio. Gis nga Ibrahima kon ci mën a sant la ko yàlla jëlee, def ko mu nekk essantio, mboolem lu yàlla bind te gëm yàlla te nar a dem àjjana ëllëg, mu nekk sa essantio moom Ibrahima alayhi salaam. Saakiran li an ummi, xéewal yi ko yàlla doon defal, li muy tuuti tuuti ci la doon sant moom, ci lay sant ba yàlla gërëm ko. Nee na bi ma ko gërëmee ci cant ga rek ittabaahu, ma daal di koy tànn, yëmu ma ca tànn ga. Wa addaahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar doo ese, ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ca jaar doo ese, te mooy siratil mustaqim. Wa addaynaahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ca jaar doo ese, ca la yent yàlla Muhammad jaar esegul, ca la Sëñ Touba jaar esegul, ca la Seydi Alhaji Malik jaar ba esegul. Nee na yoon wu nga xam ne ku ca mas a jaar doo ese ca laa teg Ibrahima, maa ko orienté teg ko ca. Ca la yam déedéet Ibrahima jëlewul loolu dong ci mën a sant de, xam nga lum ci boole. Wa ataynahu fi dunya hasana, nee na ma regle addinaam, ma defar addinaam. Wa ataynahu fi dunya hasana, ci sant yàlla la yàlla joggi ba Ibrahima alayhi salatu wasalam addinaam jag. Wa ataynahu fi dunya hasana, ma jagal addinaam, ma defar addinaam, ma possibilité addinaam. Dunya hasana mooy addina boo xam ni daf la koo facilité léegi, facilité la la ci addina ba lépp luy tax a dem sawara yow dootoo ko jege. Bul yaakaar ni facilitation addina mooy alal ju bari, déedéet xaaroo naa fi ëppoon alal, te addina facilité ci moom. Yont yàlla Muhammad bu añee du reer, te gis nga ni addina facilité ci moom, ni mu facilité ci moom, addina dafa facilité trop ci yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lu ko waral xëy na nu waxtaane ko, yàlla nee na ma facilité addina Ibrahima, fan laa sukkandiku ba facilité ko addinaam? Mu ne xanaa al zukru saakiran li an ummi. Waaw ci laa yem ak moom, mu ne déedéet des na meneen maqaama, wa innahu fil akhirati la min asaliin, yowmal xiyaam dama koy boole ci ñu baax ña. Ibrahima, yowmal xiyaam ca gaa ñu baax ña laa koy boole. Yowmal xiyaam nag ko yàlla boole ci gaa ñu baax ñi, sa affaire baax na. Sa affaire baax na. Kon Ibrahima addinaam baax na, alaxiraam baax na, fan la ko jëlee? Saakiran li an ummi, nekk ab santaakoon, nekk ab santaakoon. Waa ndax Ibrahima mii ci sant gim doon sant yàlla ba yàlla defal ko daraja ju tol nii, yàlla tànn na ko def ko ab yonant, yàlla oriente na ko teg ko ci yoon waxani dootu esek, yàlla tànn na ko defar mbirum addinaam, yàlla tànn ko defar mbirum àllaaxiraam, ñeenti daraja yépp, fan la ko Ibrahima jëlee? Yëmu ca sun borom nee na inni jaa'iluka linnaas imaama, ma tànn la def la nga nekk échantillon monde bi. Waa fan la ko yàlla jëlee? Ibrahima cant. Waaw gan cant nag léegi, gan cant mooy maye lii? Waaw kay foofu la mbir mi nekk, moo ndax mooy nii ma gis gaa yi di sante, mooy nii ma gis gaa yi di sante. Accam yor sa alal, boo demee alal ji nga jënde gëleem gii, boo demee alal ji nga jënde gëleem gii, bu ci bori jàmbur yi génnoon, bu ci bori jàmbur yi génnoon, doo am sax njëgu xar, waxumaa gëleem. Gëleem yi nga yeew, woo sa xariti kameraman yépp ñu ñëw di filmé, ngay togg di wàcc, di wàjji, teg say taabal yu rafet. Bu ci àqi sa ouvrier yi ngay liggéeyloo génnoon, doo am njëgu xar. Ah looloy sant, ndax nga sa bopp de, ndax nga sa bopp de. Sa càqu pariiru or bii ngay tiitaroo, woo sa xariti kameraman yépp ñu ñëw di la filmé, ngay tiitaroo càqi càqi or yoo xam ni bu ci àqi sa employé borom kër génnoon, waxuma la càqu pariiru or, waaye dama ni boo moytuwul sax jara jara jaray peme sax doo ko am, njëgu jaray peme. Sa càqu pariiru or bii ngay tiitaroo ni dangay sant, nee ngaay dangaa ñëw di sant le si Sëñ Touba. Xam nga ni sant le woo Sëñ Touba de, yow koy xanaa boo moytu iblis ngay dimbale. Ah bu fekkee ni nag xaqi sa employé jëkkër yépp génn na,
nga ne sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waaye sa pariru or bi ngay tiitaro boo demee mboolem ñaqi sa aqi emploi jëkkër ji moo tax nga mën a am parir boobu ay bu ko ci yàlla génnee bu yowmul xiyaamee doo dese sax jara jara doo ko dese jara sax doo ko dese mu ndax nii ñuy sant looloy sant le Seigne Touba yàlla woo say camaraman woo say xarit ngeen daas seeni tama di yóoloo le mbadantaan ah looloy sant la yàlla Seigne Touba ay ca ay ca fekkee ni dañ ni Seigne Touba bernde la woote ba tax nga dem jënd sa ponk li gëléem yoo xam ni aqi emploi yépp a ngi ci Seigne Touba bëggut yàlla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarati camaraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metri mbees mbasee wala benn ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax camaraman yooyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñu koy camara gis nga ko fa camaraman yi de man fi ma leen di seen mooy borom weccet yi rek borom poos yi diis yi rek foofa nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñooñu rek lañuy invité de kër gaa yooyu rek nga leen di seen la waaw animateur yi 10 metri mbase yi ñu la jox moo tax nga dem waneel ko yàppam muñ wàjji weeg waaña mu taaru waag soxnaam su mën a takk parir ba moo tax nga dem waneel ko ko aywa bisimilah bu fekkee loolay sant yàlla fekkee loolay sant ay ca Seigne Touba wootewut lool de ba Seigne Touba raye gàttam ba sant ci yàlla digal lu ñu def ko akay naam bernde ci sant la bokk waaye déglu leen Seigne Touba ma ko defoon moom moom ba mu ko defee ñetti saam la ko def ni bii nañ ma ko joxal waa kër gi ñu togg xiwloo li ci des nañ ma ko joxal diw sàngam la ca des sarxe leen ko jox leen ko julit ñi ñu jariñoo yow nag yaa say xarit rek ngeen wàjji seen gélim taaj ko ci kaw taabal ji ngañee ko ba mu soob leen amatu leen ci pexe ngeen door koo jël di seddale waa mbedd mi cim woowu des ngeen baal ma sant yàlla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon mën nañoo berndeel yaram wi waaye nañ berndeel ruu gi lu koy berndeel mooy jàng alxuraan jàng xaside mu ndax nii ngeen di jàng xaside noonu la ñuy sante am na jànkatu xaside boo xam ni am na daayira bu ko invité mu war leen a jàngal xaside bu fa demoon njàng mam fay jàng yàlla doo ngay tax te njàng ma dana tege ci yoon waaye déedéet am na benn millionnaire benn milliardaire bu ko woo ci koñ bi boo xam ni nii yónnee na ko ambulaw 500,000 foofaa gën a duun mu ñëw toog ci salle bi di xaacuy xaru ñenn ñaa ngay mbëkk di jooylu fekk rek ñuy vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu mooy aywa yéene ma gën a xam waaw ni ko xale yi waxee yéene ma gën a xam ngoog du ma ca yegg waaye yàlla moom mu ni suko nax subhanahu wa taala rabbi sudo jàlla jalaaluhu xalaqanaa moolaana moo tax mu ni ibrahima alayhi salaam ci sant yàlla ak mën a muñ bànneexi addina yi ci la ko yàlla defale tawfiq mu am daraja yi addinaam jàkk àlaxiraam jàkk mu bokk ci ñu baax ñu ëllëg yàlla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiallahu taala anhu Seigne Touba ni kon bu ma leen wooyee ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa taala dama bëgg nu ànd sante ni nga xam ni nii noon la Ibrahima alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju noonu la Moussa alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju mu woo ñooñ waa géej woo ñooñ waa jéeri ci ñu sant le ko yàlla mu ni yaa ahla barri yaa ahla bahri wujoolil barri bahri saqaa ndax man ki may santlu mooy géejub tabe moo yore géejub tabe te buy joxe du jeexal mukk te mooy suñ borom rabbi sudo jàlla mu jaare ko ci yonent bi nga xam ni mooy waasitaam alayhi salatu wasalaam mooy waasita bi dox diggam ak boromam tabaraka wa taala ma ni kon man li may wax ci Seigne Touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu baax la koo gis ku ne sax fanatisme la waaye dama bëgg wax ni li may wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu dama ko teg ci ay acte yoo xam ni wala boog ci ay preuve yu leer yoo xam ni nii rek daanu jël
wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musufa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bune lecc ci kimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamné day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamné day katch koku da jërate tontu jëruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex bakala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada mangi len di ye mangi len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def ni ñepp def doga mëna am ci li ñepp am
ñi nga xam dañoo yore réseaux sociaux yi naan waaw kuñ jàpp sab talibé te mënoo ci dara ah yowmal xiyam bu la ko diggee nangam nangam seen wax yu doyee di yooyu seen wax yu doyee yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax naa ko miraaran yonte yàlla muhammad jàpp nañ ab talibéam tër ko jël paaka teg ci putam war koo rendi xam nga fii talibi mën naam sax gisu sëriñ bi fee nag talibi baa ngi nii jàkkaarloog sëriñam muy muhammad mu ne eh yaa muhammad mu ne ko labbay ko mu ne ko xoola paaka bi ci sama baat bi dañ maa naal rendi ngir yow mu ne ko jox naa la rendi àjjana jox naa la rendi yowmal xiyaam léegi waa ji bu amul ngëm est ce que dani waa yowmal xiyaam mooy lan yowmal xiyaam daa ñëwagul yow dooma xet li fii ci addina nga affaire yowmal xiyaam waaye déedéet daa gëm ni li ko muhammad wax dëgg la wallahi daa gëm ni faatu rek ko tey dem àjjana dajeeg yonte yàlla muhammad te ñi ngi ko tër de jël paaka teg ci putam xanaa looloo gën a metti tëj kaso paaka lañ jël teg ci putam muhammad romb ko di ab sëriñam mu ne ko ye yaa seyxi yow sama sëriñ mu ne ko labbay ka mu ne ko xoolal paaka bi ci put gi mu ne ko jox naa la randiw yowmal xiyaam maw dexakumul janna jox naa la randi yowmal xiyaam ndaa di koy romb dem xam nga ni kooku bu doon talibé léegi danaan kii kii kay mënaluma dara yowmal xiyaam waaye noppi leen tufu dara xamu leen ko ab sëriñ dañ koo doye lool rek ab sëriñ dañ koo doye rek ñu tëj la kaso mu ñëw génne la kaso luy kaso kaso nga xam ne lenn la ci mbugali àddina yi ñàkk sole yi bu dee sama classe gi seen dugg kaso mooy seen yëkkatiku daraja yowmal xiyaam ci lañ jóge tiim seeni morom ba faw ca lañ jóge tiim seeni morom ba faw raw leen ci yàlla raw leen ci yonent bi raw leen ci sëñ Touba raw leen àddina raw leen àlaxira ci dugg kaso lañ ko jële natoo di kerkeraani awliya ku weddi li laaj ko xeyrul anbiya ngir yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaata muy ku nuy baal luy kaso lan am na ñoo xam ni moom ndaysaan dañoo rus sax ñu di leen tuddi kaso ma ne cim foo xam ni tëj nañ fa sab sëriñ loo fay bañ a demee yow fexeel bu la fa tooñ yóbbu rek loolu rek am njariñ fexeel ba bu la fa tooñ yóbbu rek loolu dong ngay li am solo bu la fa tooñ yóbbu mukk yàlla dana fa dugal nit ngir bëgg a yëkkati dara jaam ngir bëgg a yëkkati maqaamaam fexeel bu la fa tooñ yóbbu rek bu la fa tooñ yóbboo nag moom ñaar rek mën am yàlla fóot la fa nga set bakkaar bi set waaye nag moom mënoo génne waale daraja nag mënoo génne waale it maqaama nag waaw moom daraja ji rek moom bakkaar bi rek la yàlla di fóot xëy na nga tuub dellu ñi nga xam ni sàcc leen fa yóbbu ñi violé leen fa yóbbu ñi nangam nangam loolu moom waxunu ko loolu waxunu ko mooy tuuma juñ teg ci sa kaw te dara du ci dëgg ku weddi nga laaj lii ma lay wax demal nga yee Yusufa nga laaj ko alayhi salaam demal ca Yusufa nga laaj ko ni ko ñu tuumaal la viol dugal la kaso te fekk défaut boo fa génnee nooy mel Yusufa daa génn rek doon yonant daa génn rek doon yonant alayhi salaatu wasalaam daa génn rek doon yonant du sëñ Touba biñ koy yóbbu dañ koo tuumaal tuuma ji ñàkk amatax mu ñëw indaale daraja indaale daraja moo tax bul suñ borom tabaraka taala bu namee mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayin asbab mbir moo gis yàlla dana ko wutal ay sabab sabab yooyu nag li ci suñ borom jublu bu neexal suñ borom mu tawte du xiin waaye lu tax yàlla di xiin daa bëgg gaa yi préparé wu denc seeni bagage loo bañ mu tooy nga denc ko kon li yàlla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf caa jublu rek ay sabab la yoo xam ni mooy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fi mu bëgg a dem fekk nag ñooñu yàlla daf leen a nar a yóbbu safara ki yàlla jaarale moo tax bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaare ci sa loxo tegee ci kawub jaam jaam booba yàlla namm ci moom yëkkati dara jaam ak maqaamaam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñ borom da laa nar a yóbbu safara loolu ñun ñëpp ko jàng ci diggante Xusayru ak Buxtu Nasar Xusayru keroog ba mu ne suñ borom gaa ñaa ngi nii tuumaal ma Buxtu Nasar a ngi nii tuumaal ma ba tëj ma kaso lu ñu def na ma ko suñ borom ni ko après mu ne ko rayal ma ko
ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu nako après rayal mako sun borom nako ewaye ndaw ya neex ya neex mu nako buxtu nasar lolu mu la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko nara fecc les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma jublu ci yow mu na ma nako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal xiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom nimuy def ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam numuy deme tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ñi yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbake daan wax radiyallahu anhu ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngox rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xamné bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu am na wali yo xamné wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn am na wali yo xamné at mi la leen yalla xamal am na wali yo xamné yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy waajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimu génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermaneem ju yaatu ju magga ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabul yi ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magay da ngay dé dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa kër lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa kër te bi ngay genn sa kër yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ca yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru 'ala llahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom
ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak Seigne Touba da rir mané yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla Seigne Touba ndax lolu mën na and man nga bolé sante la yalla Seigne Touba ak def sa commerce ñaar yépp mën na am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman surat an-nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonent bi ak Seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla yeureum yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek bo magul won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeureum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dundina lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom muru ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak
ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba deewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaayi magal gi depuis magal ga ak tay wala mané depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangal ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu déppelé ko Arafat Touba waye non lañ gërëmé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani Serigne Touba yi ak taxawulen dal nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Serigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey Serigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du Serigne Touba Serigne Touba won kuko liggeyel bam na musa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñuy gëreem nak ñarbatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom Serigne Modou Bey ñom ñepp wax deug yalla ak Serigne Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badiane momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek Serigne Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Diongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca Moustapha Mbeysam nga joxal mako yalla xamnako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma labin djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasaakumullahu khayra jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem Serigne Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fala nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mahamadan mbacke ak Serigne Modou Rakam ak wa keur Serigne Abdourahmane yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak Serigne Ahmadou Mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jissakumullah khair jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy Serigne Ahmadou Mbacke bobu di def conférence yi
jazakumullahu khairi jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu tere to kom binduma dara wa yalla sedina ni ñeen ñep ma ngi leen di sat leen gërem ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nek nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñep rek bayuma kenn jazakumullahu khairi jazaihi alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

suratul khalam kon ay bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialisé ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lu rambaaje lu ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëwé xam nga lu mi waxa ah aminta ma sa ci wax la de ah buma ci feñ de muna muni ah borom tubey ji na muni ah fama ko gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy waaw fone muné ko mangi sama bare bu liggéey kay muné ko neko fi ñooñu ma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé yi jigéen yi may dégg kaddu yoy yi may dégg subhanallah légui loola du dakk nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhil kulli mukallafin an ya'fas lisanuhu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fumi sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yunus sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko gëmni yalla amna bis penc dina ñu ñu atté la xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del nango umplé wala ngay nopi ci lo xamni sa yonne ku ci ñu toll kon nak jamono rambaaj ndax bu jëkkon légui rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeeri dañ dan dox ak seeni tang buñ démé kër mud mbay cham joggé fa dem kër mustafa sam joggé fa dem kër ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xani mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom facebook ñom whatsapp ñom viber ñom légi dañ ñuy indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi ndax bu jëkkon Walid ibn Muqira bu bëggee rambaajé day dem kër Muhammad joggé fa dem kër Ababakar dem fa jëk dem kër Ousmane wala kër Aline waye légui dédét fi nga tok ngay tok rambaaj li nga bëgg rambaaj lepp jox ko ndaw lu ñuy wax whatsapp mu tassarelu ko ci groupe yeb mu am lukay ma xam nu mako meuna tuddé ci tubab lo xamni dal moy dinay créer lu mel nonou dana koy créer lo xamni mokay motiver pour mu gëna tassaro da am ñaar yo xamni ño gëna gaaw ci tassum rew ñaar rambaaj ak li ci biir tubay mbaa li ci biir skumba rew mu tass rek ñoko tass ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubay ak li ci biir skumba rew mu tass ñoko tass motax yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatul janna mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku fexé ba sa ayu li nek sa digënté ñaari ngam moy alisan lamiñ ayu li nek sa digënté ñaari ngam muna yaronte neena ku fexé ba maîtriser ko ba sa lamiñ do ci rambaaj mukk luy talum rew do ko ci wax yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ak képp ko xamni ni fexena ba li nek digënté ñaari pojam muy ab sawu kayam mo xam.

wër la moo xam jigéen ay wa ca ne mu sàmm ko maitrise ko ba ay woowu du lor kenn nee na kooku daxalatul janna yow mal xiyaam direct àjjina la jëm direct àjjina defe naa ni loolu moom ñun waa Sénégal xam nañ ci dara bu yàggutoo Njaay barki Dimbo Njaay coowal diggante li nekk ci askumbaaku tubay taal na réew mi yàq fi alal julul jeex ray fi ay nit te dara indi ko ludul coowal lu nekk ci diggante ñaari pooj lii mi ngi ci skumba leema nga ci tubay ayu ñaar yooyu ayu ñaar yooyu moo taal réew mi ayu ñaar yooyu moo fi yàq ay milliards yu dul jeex barki Dimbo Njaay te ba léegi jeexagut ba léegi jeexagut kon li ci diggante ñaari pooj nekk ci askumba wala mu nekk ci tubay ay woowu aw ayam war nga koo fegal réew moo dëkk war nga koo fegal dëkk boo dëkk war nga koo fegal kër goo dëkk yonent ni ku fexe ba fegal ay woowu waa réew ma fegal ay woowu waa dëkk ba fegal ay woowu waa kër ga daxalatil janna daxalatil janna ñun nag ay woowoo taal sunum réew barki Dimbo Njaay ay woowu nekk ci diggante askumba ak tubay moo taal sunum réew yonent ni ma waqa'ullahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatil janna rawahu tirmis rawahu tirmis daxalatil janna rawahu tirmis léeg-léegi nga dégg borom xam-xam yi wax ci wax ju naccoodiku wax ju naccoodiku wax ju naccoodiku man jàppoon naa ni ku ni dana jeng bam des borom xam-xam man loolu jàppoon naa ko yàlla xam na ko yàlla xam na ko xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wasalaam ay wi nekk ci askumba moo ko yóbbu kaso moo ko yóbbu kaso sharia bu doon atte ci diggante yusufa ak saliqa kenn ku ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am benn employé bu ne ci biir këram en tant que saliqa la première dame bu toogee naan sama employé bi daf ma doon sàkku waaw ku ko war a gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu toll niveau intellectuelam fi mu toll nga xam ne léegi ab employé am la wax ni moo ma doon sàkku moo tax jëkkër ji repousé ko parce que xel lu si nanguwut loolu moo tax jëkkër ji ni ko waay waay bu nu fontoo waay bu nu fontoo nag sa niveau intellectuel dépassé na benn xalel bu ndaw boo xam ne sa employé dong la ci biir kër gi nga naan moo ma doon sàkku loolu lu si nanguwu ko même bu xale bi amoonu fitit lu si du ko nangu logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dinañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré ba deug lèr ba paré ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamana yaqobul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq doom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko
ngeen dem tribunal tribunal ta sey bi au lieu que ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rikki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rikki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adinam tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u allah sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekk lok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguuko xel nanguuko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem kuñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom yusufa alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak tan ni tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yiquma ak mom dara Yusufa dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay ma wax deug moy Yusufa yekunu dara jeuker ji ni ah kon tay legui nañ dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndek deful dara ñu ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa ne genni lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni senegal bu doon senegal la mbollem jigeeli senegal fekk de Yusufa dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusufa ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko tege ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu tege ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jëlé nañ ci
sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulu aljanna namama aljana du fa duggu aljana du ko mos ñu ni kan ñu xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanamtu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaaka lolu hadith la de yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaronte sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabruya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni rett taxaw dan ni rett taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaaka yak leen di duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yu ko yi malaaka yak leen di rek yu metti ta yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax tu ko am solo ba yag mune ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki ab rambaaj la won musse rambaaj la won wala madame rambaaj musse rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaaka yi diko rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day bayyi sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo señ Modou Mbaye Thiam téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok fuñu fété no bok señ wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe WhatsApp ñi waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la nekk mak may enregistrer un surveillera mang mom ñu daldi fewalo bokkatuñ fuñu fété mang mom mu commencé jël samay audio rek wala mang mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mang mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam gennen subhanallah mak mom ñoo bokk serigne waye sa bu joggé état yi ñew mak mom suñu serigne da nañu bokk fekk état yi ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa buma ñibisé Sénégal peut-être sëriñ bi joxnama lo xamni jox ko Modou Mbaye Thiam wala joxna Modou Mbaye Thiam lo xamni joxumako man ma joggé état li ñew sëriñ bi lañ ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi yeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanani présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolu bi ngui koy wax nak sa intention
moy al ifsad yaq comme niko seigne touba xé seigne touba néna rambaaj du lenn lu li ngay netti bi ngoy netti sa intention moy yaq yaq digënt ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngoy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu bay cham muna muni bayal xel diw li ma gis mu yëngu ne bis bu ci feñé man na la ci yobale kon nak moytul lolu laye bir la lolu du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolu dara niko ci lolu du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj durambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñu wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekkenti ni def na istibrah ba nopi moy yeungal na sawukay bi ba sidid yi sawmi tie won sidid yepp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi sawukay bi don genné waye lolu ñu may goor sax may ñuko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu waye na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayunuko lolou mom mayunuko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayunuko ko cheikh bamba neena abram baaj foko fek ñaari xar kanam la yore ñaari xar kanam abram baaj neena foko fek ñaari xar kanam la yore ye saibul wajhaini mom rambaaj ye saibul wajhaini al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fen lay doon rambaaj foko fek ku mëna fen lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la ab rambaaj ci yoré moy fen kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku mëna sos la ndax boy fen di fen bu amato lo fen sosa fa sos lenen sosufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demb ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa isa laqu allasina amanu khalu amana wa isa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la djublu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ne yow dong la andal fek bi nga joggé ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajhaini saibul wajhaini borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisee leader politique sey duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit dalen di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen risala qul lizina amanu khalu amana
waye wi sa khalaw ila siyakinihim khalu inna ma'akum inna ma'ana an mustahsiwon ñun dañuy naxké dong yow lañu gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf bo démé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañu gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo démé kër sëriñ bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci sëriñ ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass sëriñ bi bimu rap bo démé daïra xass wa xass sëriñ ba bam rap waye bo ñëwé ci sëriñ bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajhayni borom ñaari xar kanam sayibul wajhayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben señ daara ci lan moy señ daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak diglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu déssét kay mom dañu wax nda gëm Serigne Touba ndax ku tol ni Serigne Touba nga tak ñeelam wala ku tol ni Serigne Fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni Serigne Fallu lañ ci diséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu Serigne Fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dedet maneko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen diséné Serigne Fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi Serigne Fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata Serigne Daara ngeen xam yuñ dal ci seen kaw te lu melni do nga ko waral diw da bañ Serigne Touba Serigne Touba ko xam dara ci Yalla dana ko bañ ko xam dara ci Yalla dana bañ Serigne Touba la khadra Allah wala saman la khadra Allah wala saman annamima rambaaj buñ leen waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñëw leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la palé de muni mo innama nahnu mustahsihun qanadu lima dem palé muni mo may soob rek dama ko gëm dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem palé président ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire ci nala fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñoñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax lako inama nanu mustahsihun nga ñew sëriñ bi ne la wayo barki dem bi da ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sa ngam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko awa mo ne barki dem bi de dama la seen nga jël fa paral mun la inna ma nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dembu dong ne la ñu dem nga kër señ bi lo ñu fa yekul amul tay nga ñew wax sa waju toy ji muni mo inna ma nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sayibul wajhayni yow yaay kan
sahibul wajhayni seigne touba ne abram badj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex abram badj ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wex netti won na len ko xani man man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy sédd la ñël lolu aaday sénégal la awo sédd la ñël yalla dogal mu am ci talibi ko xamni sœuram dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci légui nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem té pour señ bi yaralel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw du joggé légui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg sëriñ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima dégg dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxé man day li yex na ko yek mi num doon mu né sa aaw bi né nañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi né ha mu ni waaw né nañ dëmm la dé ah señ bi ni ciël rek ba takusan ñu indi café ngon gi mu ñëw di naan ci café ngon señ bi la ni diwo muyu ne kay mu ñëw mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talib bi da tit bané ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga abram badj non lay mel abram badj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi kanam nit ñi may lan deg na señ cierno djouf lambay yal nako yalla doli njegal ak yermane taf ni ci barkem deg na non la melone sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew muni diw mi neena nangal waaw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fek anam ak yak rek nga ci djublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay ramba ngeen wa yalla mom ken mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab ramba bi wax nga wa yalla mëno mëni ken mënu ko neubutu ramba man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonenta seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustafa Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustafa Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolu day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fek yow ya def say manigance say manipulation dal di jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw yu xoot yonent neena ko ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la anallahu man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teddi di nelaw fitna ko
ku japp njamburam la teud di nelaw sa boné kay len xex lama rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xex la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ku la fekk ci nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew na nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daire bi nga gis ben way bo xamni ay interpersonnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñuko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñuko jariño barki demb rek yobuna fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu ñu ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonu buma dalaté man dana dem hôpital wala ma yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagnou ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astu nguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku mësa gis li té suñu ñak ko tabax kat mi ngi ni suñu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong baangi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisee li li lañ ko jinde li bañ ko jinde def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créerouma la problème waxumal dara waye dana la yegal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki dem fi rek la kon anna mi ma muy rambaaj la khadrallah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj te xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko so bam jaay dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu de rambaaj rek deug raawul ndax man maak sama soxna dong nga dekk té dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaji ñu bu dé lool rek graw jaay mako mu daal di koy jaay jambi bimu ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok ku bëgg dem Allah ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk té rambaaju ah ginnaw kër gi ñaar nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaaje mu xol xamul numuy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubey ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ne ah ya ko gis mu ne mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug
jabar ji ne ko wa lu ci pexe muna man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam muni ah muni abou de lol rek kay yomb na muni waye nak pa ka nga koy dagge de do ko dagge lancet do ko dagge len sisu pa ka nga lay don muni waye budé lol kay graw muni kon baxna soxna ci dal di dem wut pakam bu ñew bes tax nga xane bu koy dag du ko yeb señ bi wacc midi pour ceste mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu di ko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ni ko yibra defal ndank de muna amna luma yeg de lo yeg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena parena pour ray la nak muni man sama soxon ni ma beugé muni mako deg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron ngeganayam te neena dina la ray jëkër ji wacci jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko añ mu añ tal ataya ji nan ataya ba nopi di sest mu di ko upp rek jeukeur ji di nelawlu comme jotna xibar bi mune xaarama nelawlu comme guddii mom momo say nelaw mune kon beccëg bi na nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bimu tedde di nelawlu rek jabar ji xol deg jeukeur ji xaran lu mu defene day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li rocc ci paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bimu ne nik ci sikkim bi rek jeukeur ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendiko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jamm bobu seen jamm bi ni ko reyna diiw de ñaa li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mune nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ni dal dikoy sul déclarer ni diw dafa set dem ken xamul ci mom dara bi lolou amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni len lim len wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeeng won len fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu daldi dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy abram baaj li moy abram baaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako niko abram baaj la lay jaay abram baaj mom moy trek jere lañ ci ku ñu wax sahal ibn sahid radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadis bele batay rek ma jikko na wax mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ba du ko def fuy jur ciow li ci tubay mom sa boko defé fula lewut bu feñe ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamne nak tak na sentiram garantel mako ba du ko dugal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamne ni li ci digeenta ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca genné mukk luy jur ciow muna muni aljana la jëm man yadd man la wax de ko ñu wa Uqba ibn Amir dafa masna yonentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yonentou sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mu ci jappal saw lammi ku bëgg mucc muna muni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulallah ku bëgg mucc foy jaar
bëgg mu ci foy jaar mu ne ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo mëna waat sayyidina bi musa neena masnama wax yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki yalla yunni ayul muslimin afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentu tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisena lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisena loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression filim ñoko fi daq yonentu neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser ken waye sa lamiñ do ci agresser ken yonentu neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonentu bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonentu sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defini ki waxkatu deug la serigne bi defini ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqa war ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey loolu yow president de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man nako def ay ci kaw condition yi ñu wax mu ne ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi teyli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ne ko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi
lool rek lay firi bo gisee kër sëriñ si léegi gertaab bi ci loolu moo ko waral mooy nit ki day ñëw bëgg am accès ci sëriñ bi parce que am na lu ko soxla su ko ñor soo xam ne wóor na ko ni lii ci sëriñ bi dong la mën a fajoo wala moom rek moo ko war a mën a lijjanti mu ñëw ñu fàttal ko bunt yépp mu làmb poos kaay daj ji bunt yi bu sëriñ bi defoon yaramu neen sax su waa ji dana gis sëriñ bi ginnaaw làmb na poos bu sëriñ bi defoon yaramu neen sax laa gaa yi danañ forcé mu gis sëriñ bi waaye ay ca dàqala jàng alxuraan fii dàqala wax lu baax dàqala nekk conférencier bëgg a gis sëriñ bi bëgg a gis sëriñ bi ba xam na daara ji am problème sax nga dem bëgg a gis sëriñ bi daara alxuraan ji ak dongay am problème ay bala ngaa gis sëriñ bi ay bala ngaa gis sëriñ bi ay bala ngaa gis sëriñ bi sayyidina Anas ibn Malik neena yonantu bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamni lum graw graw yalla man nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamni yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolu may lan asullu musalas don hadis ba tambalé asullu musalas muni bakkar bi nga xamni yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamni yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamni def nga ko té du bokale té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digënté Mustafa Mbay Sam ak Modou Mbay la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ko yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ngeen na dem bu fekke Mustafa Sama togn nako ni Modou Balma xawla jeex yalla effacer yoonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu darajiruko kon annamima muy rambacc jikko la jo xamni na ansu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla musal ñu ci nañ ñaan yalla musal ñu ci nañ ñaan yalla musal ñu ci nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mok febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtaane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtaane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala sanan mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bokk na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat mbilim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat na xamu wat mom moy billahi la ilaha illa huwa wa rabbul kaaba wala yemel mom dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci mëna rambaaj ba bëtt bi bokk na ci élément yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bokk na ci élément yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw
fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum duggu dal bu genee dem ci geneen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manayin lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo diw mi ngay jox sa alal ji ak moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëm la bo xamni ni birë bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alquran lañ fay jàngalé wala birëm la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote ak alquran wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lo tax yalla ni bo joxe ben bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj abram baaj yani khas ta jafé dé billa khas bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair mana'in lil khair kon señ modou lolu moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febari khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu moytu daw buntu war yépp dinañ ci ñew inshallah ta'ala ko yalla defal tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolu sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul ñu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci res nak yalla xam nga bayeko yalla bayeko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse munit yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sa mo jog roc ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeess ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengarñe sina bakari sadiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek donga bo xamni buma jengé mu jengarñima bima yalla bolek minita bo xamni buma jengé mu jengarñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek peuple bo xamni buma jengé ñu jengarñima
kon xana yeen leader yi yeen ji di war ngeen ci jele comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax ku dul julit sax war na ci jele leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtan wa ngok ñing leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbollem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit di ki nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci dara ji and ak rakam diñ wax seigne ngagne barki dem rek seigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni seigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax seigne mohammed mbay taxun ma rañé ko nak waye dama gis mu yonné ma ay addi ñu jëm ci dara ji waye turam rek la xamni ci mohammed mbay ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokk.

dañ ci yéex a tàmbali émission bi du ci sunu coobare. Ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ci weeru teddu mag gi nu nekk di weeru silxijja, weeru tabaski, weeru barke, weeru yirmane ni ma ko waxe woon ci waxtaan yële weesu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski li ci yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ci barke, ci tiranga, ci yirmande. Muy weer woo xam ne mi ngi upp yirmande yàlla ak barkeem, mi ngi upp njëggalul yàlla ak barkeem. Loola tax sunu mawdu tey ñu bëggoo jukkee ci wax yonantu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni bi ko yàlla yónnee tànnul nekk ustaas, tànnul nekk imaam, waaye yàlla daf ko yónni mu tànn nekk enseignant, nekk muallim. Innama bu'istu mualliman, yàlla damaa yónni pour ma nekk benn professeur buy jàngale, buy yeete. Moo tax du toqi du tayyi. Ñun ñi koy jéem a roy di ko jéem a jaar, di jéem a jaar aw yoonam. Moo tax lu mbir xat-xat, lum tiis-tiis, lum jafeñ-jafeñ, sunu suba sunu ngoon ñu jëmale ko ci jàng ak jàngale. Métier yim fi fekk yëpp bari na, waaye métier njàngale la ci tànn. Innama bu'istu mualliman, man yàlla daf maa yónni pour ma nekk benn professeur buy xamle rek, buy jàngale rek. Moo tax sunu mawdu tey ñu tuddee ko xutbatul wida bi arafa, discours tàggatoom bu siiw boobu, discours tàggatoom bu lëm lépp lu yiwu àddina ak wa àllaaxira. Discours am boobu ñu jël ci ñaar fas ko yéene waxtaane. Ñaar yi mooy arriba wa dima, arriba wa dima. Ñaar yooyu lañu tànn fas ko yéene waxtaane ngir jëmmi sunu boroom rabbi sitwa ala jalla jalaluhu xalaqna wa mawlana. Mooy riba, xam ngeen ni discours am ba jox na ci wàllu riba wàllam, waaye beneen bi ci des mooy deret, deret niñ ko war a ñoŋale. Ni ma koy faral di waxe, di topp waaxira yi, di topp xew-xew yi, di ci waxtaan ba léeg-léeg ñi xamul sax dañuy yaakaar ni dangaa far fi barab wala da ngay politique. Te wax naa miraaran ni politiquma politique lu wuma fekke fu ma fekke wuma fu ñuy politique. Am gaa yoo xam ni pour ñoom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut. Waaye boo xoolee ni addinay doxee, fekk na ñun sunu professeur bi ñu jàngal mu yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtaane na ko ba laf ko, ñun dañuy ñëw rek di lire, di ubbi lim waxoon, di ci yër, di ko dëppaleeg suñu jamono, di ko jàngal suñu ñooñ waa jamono. Ku yàlla defal tawfiq nga jariñoo ko. Ñu bari danañ gis ni li ngay wax xam nañ ni dëgg la, waaye dañ koy jéem a redire. Lu tax ñu di ko redire? Parce que diw lañ faral te li nga wax enracé wu ko, waaye xam nañ li nga wax dëgg la. Loolu ana honnêteté intellectuelle, honnêteté intellectuelle fan lay nekk? Sallallahu alayhi wa sallam discours am bi nga xam ni mooy dernier wala mooy discours bi gën a siiw tey, discours tàggatoom ba mu tuddee ko xajjatul wida
khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafat sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kërok bimu taxawé arafat lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie te gis ngeen barki dembo ndjay suñu rew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ni ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ne ci seen digeunte ngeen di ko torante seen alal aram na ci seen digeunte ngeen di ko lekkante ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlene nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti doom adama amé worma ken waruko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waruko yak ci tiaxan ken waruko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gulewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ca ba am ca alal gu deugalul bis ni tay man yonent amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank
mbay ci sa wewu tank yonanti ni ci sama wewu tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won te warta sintu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amril jahiliya mawdu'u tahta khadami tek na ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma diggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah ta'ala ma dox sun borom tabaaraku ta'ala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku ta'ala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innama albay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut ñi leewal alal ji leewut bu ñe alal ji leewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal ji leewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu len liwul mina mune dañu melni mu fasirone yi biñ koy firi nenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdof foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat mini même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bammel bi comme abdof abdof du tranquille du tok ben place jout dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sad ku setané sad nu mel ko mislil majnun kuy say lay don neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lekatu riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko faju momako njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi del lutax yataqabbatuhu shaytan min almas mu way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ni len di man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal
lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbihi degna waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna warate wu mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wëcc tax tay loxom ni bis ni ko tay dootuma lek riba fantaha sun borom neena koku day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa haram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam elek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khad da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titer français ngam neen popu safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nupp nak mom mu xam charte bu nupp wagniku dugg su boba yo eumo bakkar duguna ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nupp wagniku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé li ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ngi makoy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paray mi di la ko yone di la ko forcer
légui amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wéru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewul ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ci waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ca ne mo so joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam da ni deglu len li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama deglu ko lum doon ndekete katchi kesse dara niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo geuna graw ñeen fukki njaalo aw fen ko geuna graw mu woor la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waaji moy bëgg xaalisi ko ci yebbu bëgg ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faaw dana ko deglu faaw mu lire ko faaw mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab Stéphane rek la bëgg di dégg ab Stéphane rek su ko défé waji fenn na la yow mi bëgg ab Stéphane nit lire nga vidéo jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn té Seigne Touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok Bakar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy baye ak bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolle bank bi dolle jum gëna mëna defé bakkar
kon jëlal xaaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi té bu ci yéna jenn tuyaaba nak jenn tuyaaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaaliss bank xaaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ya kel ko xuma dama la ko bëgg yonné ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo ko bu nopi bu légui dama la ko bëgg yonné mané ko d'accord bu mako yonné ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xani mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax mo moko bokay joxe do ci yene jenn tuyaaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal di ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax ko gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lolou di amul solo ma dégg muy lolou di béré gul amagul solo kéraw la fa mujj déllu mo batay kéraw la fa mujj wa to xaké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaaba de do ci am tuyaaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min Allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbist wala ñaar dong la gis mu declarer len guerre ñaar lek kat riba ak kuy saga waliwam
lek katuri ba ak koy togn waliwam ñaar ñi rek la gis yalla déclaré den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun waliw Sénégal yépp saga nañ leen mbolém waliw bu yéwo Sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانغ فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وخ تي اديس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خامني ياغي ساغا سما وليو من يالا ديكلاري نالا غير من خول رك ني دون ساغا ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلاون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bu sun borom neena sama waliw yi te waliw kat borom xam xam yi wax nañ ko waliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni waliw amna na alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala yahsunu allazin amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni di waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko wéddi waye nak ko leen tuddal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni waliw li ñi bari ñetti waliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñett la waliw wo xamne da melni ten waliw melni dex waliw melni geej waliw melni ten moy waliw wi nga xamne mom day judduwale wut wilaya waye nak tereewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupp nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonentou sallallahu alayhi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la
ma soppi ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxam muy man koku juddu walé wul wilaya waye dafa soobu yoonu tassou di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim japon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu wali wul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wali ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mënu dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddu yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga declare na la guerre man adli waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko akkan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jooni nga ne ko waye nak bu traité djuroom benn jindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik ni waxe ni riba yi dafa sewte bari
liñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba jurom ñaar fukki buntu la jurom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dërëm riba mom yenenou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jaalo ben jaalo ñaar fukki jaalo sallallahu alayhi wasallam neena ben dërëm riba moko gëna graw khutba bi yenenou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba nin ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da nga len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngir hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñom ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu dal ni falyuballigh as-sa'idul khaib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bo halol ba nopi day gess mbolo mi ni fal yballiq as-sa'id al-qa'id ki deg li may wax te fekk jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yballiq mangi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye mangi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh saidul khayb ni fekke nañ mako jot li ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekki won wax de deg gu fawxa mom mi fekki won wax de xam nga doomu adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doomu adamay dañ ci rawante am na ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yi balikh saidul khayb ki fekke discours bi nako jotli ni fi nekut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew wonupi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati
ñi jëlon liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye apart tay bu mu amati lolo indi jambi waye bo ne ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaay ak gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fako wax jamm gën jamaa wala fako wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañati am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ko ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw sagal waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam ko wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt bi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga mayi bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay geureum na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan geureum nako de sallallahu alayhi wasallam ni legi mangi am amnistie evenement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi دم عامر ابن ربيع ابن عارس ابن عبد المطلب غيس nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñ wax amir ibn rabi ibn aris ibn abd al-muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tegna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti amir
ibn rabih ibn al aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci kuko tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne lo waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna téxé di ke gëna téxé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba mo ni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna téxé di wala ke gëna mang ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé renki manam seen xol mo mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

alquran misal nañu ko de fa khala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha fakasabu fa aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bisanbihim fasawaha bisa yalla tek fala yakhafu uqbaha mako eliminateur ragalu awmuji lumay ragal fala yakhafu uqbaha mako elimine kon sallallahu alaihi wasallam amnistiena dereti amir ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru mu ni haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yaq nañ leen gor yep yaq nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan

kay da ngay jema yaq da ngay jema yaq jele ca bakar bu la yaq yu bu la safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après dé nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi to yaq deram man nga indi say lay indi say preuf ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yunus bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko paak pourta bo demé yalla sutural nako de yow ya wuñi sutura si legi nak ya ngi sentu sutura so yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax de man waxumako yonent mo ni kep ku wuñi sutura so jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax de man du say wax kep ko wuñu sutura su jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura bax na fa de mbok yi yowmal khiyam sutura bax na fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ard man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yep mun way nak man ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defa andar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu sgor ñu waran ko jël nga taxaw defa andar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak ak jafé waye tiyabu ju reeyil gor so xamni niñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yépp lañ wara na éliminer nga taxaw jot leen nga taxaw defandar leen bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tuyaba ñu tol non la la yalla bindal motax li fendi aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fendi aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong

noonu lañ mel. Noonu lañ mel. Am na ñoo xam ne atteindre seen objectif jaral na leen, même boo leen éduqué woon éducation boobu dañ koy taxañ ni basang sànni. Sun borom ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, bëgg atteindre sa objectif moom la tax a taaluk daay, muy ndax daay gi bu takkee doo ci mucc. Bëgg atteindre sa objectif mu ni bu mu la tax a taaluk daay ndax bu daay gi takkee doo ci mucc. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yonente al fitnatu naa'ima la ala llahu man ayxasaha, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Fitna ngi tëdd di nelaw, mu ni bëgg atteindre sa objectif bu taxee ngay yee fitna, yonente nee na rëbbum yàlla ngi ci sa kaw. Ku yàlla rëbb na xam nga ni mënoo mucc nag, ku yàlla rëbb fooy muccee. Al fitnatu naa'ima la ana llahu man ayxasaha, bëgg atteindre sa objectif warta tax nga yee fitna. Ñun ñëpp ko jàng, ñun ñëpp ko jàng. Waaye réew moo dem, réew moo dem ci addina bi. Am na fa juróom ñeenti kuréel yoo xam ni atteindre seen objectif jaral na leen def réew ma ab doom, seen yonneeku ci nañ atteindre seen objectif rek. Loolu alquran la de. Sun borom nee na wa kaana fil madinati tis'atu rahti yufsiduuna fil ardi wala yuslihun. Réew moo dem nee na dañ fa fekk neuf association yoo xam ni seen yoon ci addina bi baax, seen yoon ci réew mi baax, li leen itteel mooy nañ atteindre seen objectif rek. Bu fekkee nguura leen itteel nañ ca yegg, bu fekkee ndomb ak tànk leen itteel nañ ca yegg ak nuñ ca mën a yegge. Loolu la yàlla wax. Wa kaana fil madinati tis'atu rahti yufsiduuna fil ardi, foo leen fekk rek yufsiduuna fil ardi, yàq ci kaw suuf rek, yàq rek, taal ak lakk ak toj rek mooy seen métier. Yufsiduuna fil ardi wa kaana fil madinati tis'atu rahti, nee na dëkk boo dem, réew moo dem, mu naa mu ni da nga fa fekk neuf association ak nuñ mën a tudd nag ñenn ñi ay association góor jigéen la ñuy doon, ñi naan ñun ñooy association droit de l'homme, ñi ñun ñaan ñooy société civile, ñi naan ñun ñooy bokk dóor mu daanu. Subhanallah, te duñ wax jàmm duñ ko def. Wa kaana fil madinati tis'atu rahti, neuf association. Tariqa boo dem wa kaana fil madinati tis'atu rahti, tariqa boo dem am na neuf, lu ma ko mën a tudde maanaam neuf benn groupe boo xam ni daal ay mafia la ñuy doon, tariqa boo dem rek am na neuf yooyu. Tariqa boo dem rek benn lobby, waaw kay lobby, tariqa boo dem am na neuf lobby. Sun borom nee na lobby yooyu yufsiduuna fil ard, benn métier képp lañ am mooy taal réew ma. Mu ni waaw xanaa buñ ko taalee bu nuppi danañ am jëmi defaraat ko bopp. Mu ni déedéet wala yuslihun, duñ defar mukk, wala yuslihun, duñ defar mukk. Xanaa am réew moom ku ko taalit war am jëmi defaraat ko bopp, waaye taalum réew bu nuppi duggi gaal ni mes. Waxin la tekkiwul ni dama wax ni yéen a taal réew mi, waaye biñ koy taal yéen a ngi fi, te teewu leen loxo yi ñi koy taal. Kon nag biñ ko taalee bu nuppi toog leen defar réew mi. Foofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar, foofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar. Ayatul Qur'an bi mu wax ku dem ca suratu Naml dang ko fa fekk. Sallallahu alayhi wa sallam waxon na ko neena Isa kaana fi akhiri samani yarfa'u ilmu sharia wa kasara fiha haraj, qalu wa ma al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam, qala al-qatl. Sallallahu alayhi wa sallam neena buñ agge fi ci midu jamono, muna mo ni boba justice dutu am. Buñ demee ba discipline amatut, yonent bi neena buñ agge ci midu jamono nga xamni discipline amatut, munaa mu ni su boobaa justice dootu am. Sayidna Omar Ibn Abdul Aziz waxoon na ko ci jamonoom dani
loi yu jëk yi loi yu jëk yi muna muni nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna maandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna muni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ aggé fofu ci ak yakuté muna muñu justice dotu am xam nga li am lambi golé ku jog daan motax may wax ni kuy sétane képp ko xamni yaangi sétane bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi golo lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen neurmelé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituelle nërmélu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suut ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi jog créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko défé association yi ma doon wax muy droit de l'homme commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko liñ fi indi du dara dictature nga yonentou lañ ko waxone de yalla xamnako niko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lolou lañ waxone mohammed moy li ñuy wax suji rek moy li ñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu tebel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena gore na ba kenn munu ko guerre ndeysan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeweet xamna ni ko gore nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangou yow nang nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré yi di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi akharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ niko mal haraj ya rasulullah muni al qadlu moy rayante moy rayante legui lo gis glisse bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo waxoon mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natula sun borom waxoon na ni nu nekk la leen di natto
wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi was-samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi leg leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolom aw jongolom ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw daw walju manato len xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo moytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique wi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon walju wa naqsi min al amwal yalla ne leleen ma natto leen seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeteri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew taal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ni ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama teele bi biko jang wo teele bi biko jang ministre de l'intérieur bi posé ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko taal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagnou ko diko taal te ki nga méré bay taal université mom njabota ma nga lisbonne wala angleterre wala amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way seigne bi nañ jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba
c'est intelligent fexel di jital c'est intelligent ci atteindre ce objectif mom la seigne touba wax néna jitalal c'est intelligent walis ngay jital ce objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre ce objectif wurtu tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ichal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre ce objectif mom nga jital ci c'est intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent go benen way joge fele beko tal defi pexem ma weje ko buma ci munu dara di weje ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew beko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamnako mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay 9 association yu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtré état bi ñom ñep mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulalam mom bimu yégué ni amna ñu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp la tej seigne touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wulis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako c'est intelligent jitu monet touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlao monet taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million waye nama jittel sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jittelé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jittelul seen xel seen doole lañ jittel ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone ni jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre ce objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defone dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xamna ko waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedi nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla ni musiba rewme pe tak mom yunus
ngon yalla dañu indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu ken gore manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geej ge yalla badd ko ci geej ge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natu ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andali nak seen xel ndaw ñi andali nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andali nak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légi alors luma len waxot légui fan ngeen mujjii waxon na len bu len tayle seen bakkan yi légui nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe sétan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamné matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wam ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ani da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday samañ sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fek lu lay lor nga tabbi ca motax xale dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak arish xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi lan la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngam yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ak suñu bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne lol kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nekk ñi diko kor ko lak suñu ñi ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral duggu ci gal ni daga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ne ko lutax mu ne wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tek lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti mu na mu ni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuwa bi sinum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuwa bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu
mune bul ragale bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development mune lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sart bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi sutu wa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewmi tuba bi nim developé ba nuppi ngani buñ doye li ci sen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawm qar'un misluhu li len dal ba ngeen di dugi gal di won gannaaw seenum rew muna dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna dalon na len de ni na legi lut pexe nak muné tilkal ayamunu dawil a bayna nas man yalla may ay ay lon te adina bi tubab ye ay won legi fegal nañ yeen afrique yeena ay africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom nenon wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sentir liggéey seen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sentir dañu ñew jël afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñi ne ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kemb japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna te deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër te deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni tabal jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa fa fek ngon gu ko rom mu jënd
portable bu bes bu ni mu jënd 100 baht muy 100 portable bi day tek xaliss yu ci yam lek yi jaay bu ko romb duñ ki yu ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba mangasé ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bonofisam yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci kontam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga nu mel fa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yob bitim rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit lu neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalat lolou par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tivaouane def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi ken woluwul ken hopital Diagnatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxon ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hopital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la maneko barki dem idna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département donga mané département donga fan ben département donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko don bay ñu ni dañu teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko legi ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gayila mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doné ci say mam ya ko mom yakum sallallahu alaihi wasallam nena isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yu nam mu taxé mu namu da koy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yu nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu da koy def muy ku doylu yaw sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ñu bokk tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay dépôt ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yu da koy def moy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla la ci ne xana xamone magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan
war nga ko avertiser borom ni ko lele bu mu maré ci ay jëndox mu sedd mu na akay lol kay mën na né way dédé ñom dañuy tim bëccëri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé mangassé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay mangassé bi dañuy dal di bay buñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën taxay am bénéfice 5000 té bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour dé té bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu né mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lool bis bu ni mu dépasser 5000 francs té mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kaxé ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bëñé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu mëna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen balma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yanki jigen ñi ñom mom association sop nebi ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxé yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko dong ngeen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngeen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ak jëndé koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen len doon yobante di len ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fayu duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fayu duñ jang bakañ alal joju ngeen len di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len ben machine soqu ben machine bi wal café ben machine bu soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko ko jox dé yaak say morom lepp ken mënu ko wax suma ko waxé bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken mënu ko wax dal lepp ken mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu ne ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balex mané deugënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa demul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñepp ñu yawu deg ni man ñibina ñu naan ana señ ben ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñepp fekk nañ ma fa
ñima soxla ñepp fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggéeyam taal autom restaurant bu nekk mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéd yi parce que né nañ marché occas rek ka dox né na leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occas Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ko ci jaw ji difu ko ci ndox ci suuf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci suuf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy isini am Touba marché oka saretu mbam moy isini Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax muni munuma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ngeen ni mën leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu leena dem ci toli nawetani bay pour am dara bay leen fontu yi bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni réew mi yeen koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sentir ta tok ci seenum réew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena jeuf yep yalla ng koy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geejgi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq ngay dekulan la am alal mba bamel bu sori deg guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu kera gu sedd yalla may ma xaliss yalla faalew mu na xaram xol ba xam yalla dama degu yalla danel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam profilam xana ray ma nga bëgg mu ne ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay leema may la xaliss day tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma xaliss sallallahu alaihi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi izzati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alaihi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi isati al anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambur ñu paquetalé ci ay santar di la traite n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha ولهم احيون لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها سن برام نينا
ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mun lahum khulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum khulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabshuruna biha duñ ubbi seeni beut di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañu tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ku melni munamuni yak bayi mayam bayak muni bal adallu bayi ma saxalatana bayi ma latana yow bayi ma tay manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yeno ko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger len protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug min la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug man nam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom man nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ dem moy sen système adina bepp non la war di doxé bepp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way way way way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fekk nga len ñu dem baqiya bu yag waaw mun waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax yiñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mun amuy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mun amna ci mun wa am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam duñ ay nit ndax yoru ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat am mi ngi dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahmad sawt lu waxon انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد سوخي واخون نينا ريو مو غيس منا موني سين كولتور مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتور سيني عادة سيني مباخ سيني جيكو يو رافيت سين مباتيت منا موني بون كو نياكاي دي سيتوني دارا نون سينغال سون مباتيت مو دون لان ام جوم ام غور ام اديكاسيون ام فول respecté mak fonku mak bëgg mak wormal mak
li mo doon sun batit legi ana batit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ño xamni ñoo réeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatul ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga att na taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager koy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga ngani saga baxul lolou yenen tibi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul ngani li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diine boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diine lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diine ñan la xalé yi wallahi xalé senegal waxuma sax xalé sen ab senegalay rek ci bopam ab senegalay mo bëgg diine ba boone muhammad sax mu naaw falan boone muhammad lu mësa liggéey joxé nako atta na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi Dakar loko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xessal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gude mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legui ñi joge won luuga te ñew fi di ma siyaré ci fi legui ni rek ci ngon luuga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ata ngi ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi luma jaral dana mako jaral musfa mbey sam fu meene ne dana ko gis tay départ luuga tal auto ñew touba gi di wër di ma laccte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légi liñ fi joggé
légui lañ ci jogé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax bo mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné wayé na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la

0: gëm la ndax sa xam xam and ak tañax tañaxam dem ca manifestation ba dée ca kenn mësu ko gis motax seigne touba xone ni innal lasi lam yahsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll ta ragal yalla lelu ko muna mun yagone guddalul baye
1: ene gis fi lewen sa
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone guddalul baye na yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi fa jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ñi doxé teskat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku firagul ci soow yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé boy ray njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wuti alal para ya ngi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal ñew ni ciopet yob so rusé serign dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji lako waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara musafa mbay sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andulon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafu ko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafu ko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bob mu yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool mu yëkëti sama téléphone wo bay laat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ño bokk koñ ba ah señ laat mu leen ki day sama dooma ki señ daaraan la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikko na songu mané ko yow dogone magum jëm nga mana mané ko bu fekkene alcorane ji may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yeena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yeena bokku sant yu mom yow bu fekke señ touba sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi nima ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna légui fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayyi ko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaliss buñ ko yoni.

والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb bobu ni ko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeel ben gi dama ko tuddi won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé christ des valeurs lu ko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah ta'ala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci rew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rew mi luko waral sun borom natou rew mi moy daño saga walli wi dekk ci rew mi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hadali walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama walli wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclaré na la guerre walli wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adana na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante le nak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet lu ko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqi sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon saga kat yi ak waxkat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dundu dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalat jikko yi indi wat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la wor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakku do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna mu ni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adama yi dana ko fegal khat khat jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dair radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggine amulo liñuy tuddé éducation bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline señ touba ne na do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel señ touba ne na bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal li ma la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbolam ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñewul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum souf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ku indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni khaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppeen xalel yi pour ñu dellu seen xel, wax leen ci lu sëñ Touba wax. Waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léeg mu jeex, may ko temps rek léeg mu jeex. Ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fanq. Ñu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit, alxaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll, alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj, asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaq al baatil fa in al baatila kaana sa woqa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye dama gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil ard, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ni dellul ci addi suqutu siba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala, ba ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Ñu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yëmu ca, mu day toftal ay nawafil. Nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yonnekul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la air plus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromu doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ni ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laste temps bu passé boo xam ni walli wi Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lu ma tasuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé boy sitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboy sit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bim la door mu ni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñooñu buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu wali yu tuddi senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnante ali sallatu wasalam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mun yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewal lu ko wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñu wima teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doomu wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienté moy yoon wu jub bi nga xani mo mussel yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yoon wo mo mussel mo lay mussel ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoyu la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa ndax musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddouale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yep waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muné ko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara leen wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu leen wara diglu ñeen bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi nenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala salam asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindlu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiya bu noppé ci dara terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja te pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum téréma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu télé nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla télé do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neku fi crime ak astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi tam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balu danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khas ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban gidd lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def bu dé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement la ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënal ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daaraje yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar
waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi falata ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaite mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla niko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat dama rew mi gëm ko Nelson Mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñ borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a واكثر فيها حرج قالوا ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فتوك الصحابه يبا يغمني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو مناموني xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am muné ko xaaral ma wo sama taylib bi ko jang mom gidi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay taylibem mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga ñu defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ neewon bir bu ñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang
yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amérique wala ma nga angleterre domam wa legui yow yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga taal ko ki tax nga taal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent niku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab al mawla muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñel na réussir ñel na barke ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba ne nako ko taxe ñel nako ñak jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayam tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fo koy tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neenañ yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko won gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom te ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñu tuddé ay jihadiste ndem amna liñu tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu héberger leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu senegal moy jëm jo xamni
15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba djey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba djey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba djey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenen tou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawbah munafa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mune ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mune yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayat ad-dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawna al-akhirah ci lañ ñam dedet yuhibuna al-mal wayen sawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baq ya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waaw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baq ya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennelako boko genné wul sa bop ñu gennelako R plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew
da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ ba mawtul fajr teew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla da na len natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju walo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti alal ko taxaju bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursugu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wursugu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi waljoo wa nakhsi min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirin allazin isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ
daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga dégg ay njaga nday yi woté grand dakar ana sa alal demna wa nahsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di mba ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañoo fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeen yaakar ni li nu dal dalu leen won hakay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàlla ci weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk, muy weer wu Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakkara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadaan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu arakaat ni yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye ñu ngi lay ñaan fa nu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. Ñu ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp lu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zilhijja a ngi fi, Zilqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Nee na moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Balma dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamu ni ngi melni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko ma sa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga waxé ni wali yi bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñu wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mohamed el fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mohamed el fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed el fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamed el fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëndé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas bo xamni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wuté yalla téral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñ ci seigne touba ndax mëna na feñ ci fenen waye mu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni al wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni tek waye nak mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni jimay fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni tek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni tek man muy ñaari tek muy ñaari tek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jinniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li na neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tajju mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limu tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bindi ci bindé fi ñu ko yow yaram bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta faju wut ya dox sama digënté ak soxla ta faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yaqul di fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fakkatu aajo comme niko señ tax ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khassidam gané ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muné ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamné sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisé da ngay melal ni ko musta jak da ngay figuré and ak mbekté luko waral xar kanam ba mom la donné ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muné ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni señ touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mahamoudou fadal ci man ba soxlatuma len fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñewé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñew mom seigne touba gis ni kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis seigne touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku dul muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wasalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun ceron garab ga bayatu ridwan mo ni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lasina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ni sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ni dey tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow ni la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli won ni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jingon nako dina goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp te yalla kon nak ngir mi wasita munu ci ñak munu ci ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetan mom cheikh mohammed faral mu ni يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبله كان مرتجى بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمقبي يو كلف قريقي يو من خمني يا ويرو واي بكيب كبغ مجدن يويرك يو يو من خمني nanga si ni borom bim tejon lu mu ko jox tabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tabi ja mu ngi ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba niko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang si ni borom bim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita muni ya ayyuha sayyidun nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nawati ya bil irada bis ni tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talibib seigne touba rek neena bokku won ci biram nena bokul ci biram duma dem fenn di represent sa bo nan may domi seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talib bim lay wax nit bu no wati ya waya bil irada amna luma ci beug nak amna luma ci beug nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci beug waw lo ci beug yow mohammed fadal ni likay ohsa bi qarqi ada dama beug don kim kanu sama jamono dama bëgg doon tim tanu sama jamono kenn ku ne xam nga ni cheikh mudou fadal tim tanu jamono munu ko wessu yagu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xin sun borom soup te du xin
likay ofsa bi xarqi aada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginaa bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ak talibé day jox serignam addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amli ahdaytuha lakum bighayri manni ginaa bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxaat na lako addiya yow Serigne Touba joxaat na lako addiya yow Serigne Touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëggi, mu jëlat ndëggi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bok muy fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam mbiti Serigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam mbiti Serigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lépp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala ñu bayyi nako fi muy Jumaay Touba Jumaay Touba al masjid al kabir Jumaay Touba bokku ci ñu tamit gëna rëy nek ci ñu bax tan la ñu faadal yalla dugal magam yim fi wootu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex cheikh mu faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation Touba bi fondation Jumaa ji légui bi fi seigne moudou mustapha joggé il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba Serigne Touba amone mu yéne ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tuddé mbay mbay waxtu bëgg ci bé di wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meñ lu moy Jumaay Serigne Touba ji yalla na doon xorom tan ni wëriñ ñu kon mom lim doon bay lepp moy Jumaay Serigne Touba ji lim doon bay lepp Jumaay Serigne Touba ji lako def yow suuf si ni ni bay fi sa biir bo ci naré meñ lu naré moy Jumaay Serigne Touba ji yalla na doon xorom diggal ma bi irada ki ne al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw yi lo fi nara meññi te du dem bu nara moy Jumaay Serigne Touba ji yalla na doon xorom motax itte ji mu amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba Jumaa ji soté ci ay loxom tarak bu Jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel Serigne Touba ñëgal ko ni ko Jumaa ji matna te sa bëgg mo da non Jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ne ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi
ñu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi mune ko fukul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadiimi mune ko xam naa ni yaa ngi ci mbég sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ñuromal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayri ka fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seen ñak ñu ni kep ko ko tektal bam tour ci aw ñakam ñu na la wër ni ok lu ko yalla fay dana la fay lu ni tollu te du wañ ci tiyaban dara man dal ala khayri ka fa'ilihi loolu yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa bi ñuy taxaw fi sabili bi ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba koo kee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp koo xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmam def ci kookee ci yëkkati bërëmam def ko ak taxu ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi àlaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji ate nañ defar nàngam ci jumaa ji ate nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
té mu faral nak lolo tax bimu togué rek ñu aji ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu wayam lu mu way jox man defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala way and ak lool wilayam gog da ko seyel ci biir wilayat seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh ibn fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena wala ndjay neena hu ñu ko ci wala di waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo ñu ko ci wala di waxeti nan nit ki dal lim la may déssé na ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssé na ci cheikh ibn fadl wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat cheikh mohammed fadl yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mohammed fadl ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh mohammed fadl moko wax de yow mi nga xamni ya ngi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu eyemi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeentam mulki ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanagu yalla yi di dug ko feek jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop man ñu seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh ahmed fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah ala yalla bu ko ciat dugguway yalla bu ko ciat dugguway tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xettali jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xettali jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lu tax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al qur'an la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dom ma tax ma sakku la katli sama jamni do nga tax ma sak la seigne touba yi ko balika dafa don ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara katli jamni yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mohammed bamba newna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañu dem ci barab ba dis ko ko ñu dis ko yonenti bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñewon timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lol di ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lol xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aaje wo ba paré nga ni yow lungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sa walli wi mo ne boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay walli yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñëw jël benn appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbubb mu gis ni wagasul bi de ñu na ci mbubb mi ñu ni futeen mbubb mi tek fe ñu ni futeen mbubb mi tek fe mu la ci mbubb tubay ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu ñam jangoro gi mu lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangu dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ di la digale ga tere nek wasita sa digge ak sa borom mo tax seenu faaru di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa Seigne Touba la dem siyara jiko xam na ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol Seigne Touba la koy jaarale mu dem fukk ci barabu Seigne Touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswaaw do wax soxla am nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu ne ko inni ataitu liwajhi llahi ni na dila siyara ci de waye ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de ni na mu ne ko waye nak amna soxla
muni maangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbaama bëgg ko mum tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawfitu dom adama wessuna xamni yalla def yalla dindi.

yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga amé ba ci toké war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jull ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonentou bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daal di ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeeru ñi di wëlbati seeni bëta ka tourner sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absharihim lama sami'u sikr wa yaqulun innahu lamajnun wa ayna ma huwa ila sikr lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yentu yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé ci njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tiakaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum min allah min shay lolu len yankoba wax nak du te nak li ma naron ci nit bo nare am day am dong nak
yang ko ba mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum min allah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len estati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tudd xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran monoko misal wayni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba wa def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya bango sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher dey tudena ko maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolup shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen day jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabe pour jaddlo len wali bi ne ko mba man doma ci bolé man ba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam
bi nga xamé né ndayam accusé nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accusé bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sas femme yi nako limu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sas femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyul dañuy def indayul bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuul li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ñu ci mucci de lool la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ña ci upp bata leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwawon yonent sallallahu alaihi wasalam neena ña ci upp bata leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alaihi wasalam neena ña ci upp bata leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena bata leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutal leen fa yob ibn abbas neena yonantu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutal leen fa yob beut bu ay beutal leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé
man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisonnier bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa manatu la tuddi nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal lool la ko yusufa ton yalla téré mu ne ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di invité café ak ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi no tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëri daami toké yonent neena bo xolé ba nopi ñal ma sha allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé ba nopi ñal ma sha allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loola ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala ma ra'aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa bëttako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla
yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak bet yalla do nga ci mucc waye gis nga yalla bim bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëdi ñoo dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñen balma jangale rek la ñen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len xulli len walbati seeni beut regaju len baxam farjil basara walbatil sey beut xullil gor gos ak droite regajerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mune mo do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en balma beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi di ko tudde njibar bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñe lol lañ lay jëkaw bu tara jappak ciata la jappak nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musul ci beut da nga beug yalla musul ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifa min wasaril ayni ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet ba ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq tufliku mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliku mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasar ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serign ke diru ko dañuy lek sunu khais dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaara fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bib kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta de
da ngay solo yéré rek rombu rombu borom beutu mu ni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbéd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استهر بدر في منسله هي الخبر لولا سيغ دي واخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توش لو خول مو ياق لو خول مو ياق مني خامغا نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي day def lepp lu xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lu xolati mu yaq sari da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi 'aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimbi ji rafet mom sahl ibn anif bo ba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñett bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day de rek ñu tepp teppal bayal ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digam ak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beute ko japp xamni beute ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir ali salatu wasalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndiko niko selmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxdin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot dara melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya
seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dédé mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yoko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñaka bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen tolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol tolok jobbe njaay gi ni mu rafeté te mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolala ko yobbe xolala ko yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xola diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la muj lolu jural la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yakku fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba de ko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yakku kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran di ñuko jundi sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci suratu yusuf lol rek la taxon mu bindal ñu suñu beul yi sun borom dani ma ngi len bindal ci gox yi penkok saw saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko seigne touba tuddé hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del watone ci waxtani ma defone bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la boba tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox
bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadji malik meje touba won nek na fi bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla mohammed mi sen serigne nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage biñ demé ba ci yoonu ñu xif mi nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yent yalla muhammad ni beureug ni kon may taxani ñu ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale le lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xala nga muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam degeñu amut da wërtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mune wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyel bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mune frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne si ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jangale alquranul karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñi añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuñu wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahumul amin fadlihi yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiraga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab tere ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu je ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yore ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xeyn gem xeyn yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sene mu ngab dara day gaw dogale ko nangul koko ngabal koko te pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li de bu ko modou mbay sam cham sene muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wetchat mu genné ko dajé ak mom nuyu ko siaré koko ndax moko sant dedet tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu koko
bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp lako yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñagay business señ mudu mbay chama nga fédi business am señ daara bu nefé mom businessut demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek djel bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul ful demutul fen koku mi ngi def al jihad bi nafs señ modou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay epp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sante ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaabu yomul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ko sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ko sambon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu ne man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbaat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi daara ji dal ni seigne aliou sek li na nga mako yobul daara mustapha mbay sam bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni seigne cheikh dion ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko uppu tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko leggi bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolou l'islam dakour ci tok muy dox l'islam dakour ci nit de yemuti ci dara bo gise serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéb ak genn walé seru diwlin bo nopi di len filmer di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fili ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def témoignage ci maniko ma yew sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sakup ci ba bouteul di ni politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dog man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt dong la
bëggu ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé té fekk bo limé genn walu gi sax mën da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan.